0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, Bimeg.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green.

0: Papaya Enzymes! Silka Green Papaya Soap.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
0: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
0: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.

One good morning sa 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating balita 1. Mahigpit na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang epekto ng habagat, partikular ang sitwasyon sa mga lugar na madaling bahain at pagtaas ng level ng tubig sa mga dam at imbakan ng tubig. Inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na manatiling naka-heightened alert, mahigpit at makipag-ugnayan hinggil sa pagpapakawala ng tubig at magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Ayon sa ulat, bagaman nakakaranas ng spilling ang ilang dam sa Central Luzon, patuloy na mahigpit na minomonitor ang pinamamalaan ang level ng tubig. Pinatitiyak din ng Pangulo na nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon habang nagbabago ang mga kondisyon. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 20 minutes down 8. Good morning.

0: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers.
2: 0998-555-1484. 0998-555-4104.
1: Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
3: Good morning! Parang hindi ako marinig. Mahina. Okay, good morning! Nandito na naman tayo. Usapang mayap na naman na hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital na naniniguradong may access ang bawat Tarlakenyo at libre sa may kalidad na serbisyong medikal. Okay, TJ Espinosa po muli na bumabati sa inyo na magandang umaga. It's a sunny day today. But parang naka-block ako. Okay. Parang alanganin yung pagbablock ko. Anyways, bago pa natin umpisa ng programa, we would like to greet our mayor, Susan Yap, ng great morning po, Mayora. Meron akong babasahin po, ha? Okay. Ito, hulaan nyo kung kanino galing. The people have spoken. The law has prevailed. Our work continues. This experience will inspire us to work harder, listen more closely, and serve with greater humility. Our focus remains on creating opportunities, improving public services, and building a city government that every Tarlakenyo can trust and be proud of. Siyempre, galing yan sa ating Mayor Susan A. Yap. Okay, congratulations po, madam, and good morning po sa inyo. And of course, binabati ko rin po, baka makalimutan ko, si Ma'am Janina. Saan ka ng department, Ma'am Janina? PHU-HEPO din yata? Sa HEPO din. TPH-HEPO. Si Ma'am Janina and lahat po ng bumubuo, mga unsung heroes behind dyan sa TPH. And of course, meron tayong mga ano din dito, heroes ng mga walang kapa. Asan po yung mga stars sa mga noo? Pakilala po kayo, madam. Umpisa natin si Ma'am Maricon.
4: Hello po, ako po si...
3: Pakilapit po yung mic, madam.
4: Hello po, ako po si Maricon Bernardo. Good morning po, masustansyang umaga po.
3: You know, masustansya.
4: Sa lahat ng nakikinig sa 96.1 FM.
3: Okay, good morning po. And Miss Rose.
5: Yes po, good morning. Rose Takdak po, pero Jed na lang.
3: Jed?
5: Formal, yes po.
3: Parang lapit, no? Yes, Rose po, to Jed.
5: Parang lapit. Okay. Masustansyang umaga po sa ating lahat. ating mga listeners.
3: Okay, bakit masustansyang umaga? Eh, meron ba tayong sineselebrate ngayon? Nutrition Week something o Nutrition Month?
4: Opo, Nutrition Month. Yung ating tema na nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Ayan po.
3: Ano po yung connection ng kalikasan sa ating nutrisyon? Ayan, kailangan na, makita lang natin yung deep na connection nito. Okay.
4: Mm-hmm. So, muli po, ito po yung ating nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan ay nagpapaalala na magkaugnay ang ating kalusugan at ang kalikasan kapag inaalagaan natin ang ating kapaligiran, mas matitiyak natin ang tuloy-tuloy na supply at ligtas at masustansyang pagkain. Kasabay nito, itinusulong ng Philippine Plant of Action for Nutrition o PIPAN ang apat na mahalagang layunin. Una, mas maging available, accessible at affordable ang masustansyang pagkain. Ikalawa, hikayatin ang bawat Pilipino na magkaroon ng healthy lifestyle tulad ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Ikatlo, tiyakin ang access sa dekalidad na nutrition at health services. At ikaapat, palakasin ang mga pulisiya at programa na sumusuporta sa karapatan ng bawat Pilipino sa sapat at masustansyang pagkain, sa simpleng pagtatanim, pag-iwas sa food waste, pagpili ng lokal at masustansyang pagkain, at pangangalaga sa kalikasan. So, sama-sama natin maitaguyod ang mas malusog na pamilya at mas matatag na kinabukasan para sa ating lahat.
3: Napakaganda naman nun, madam. Okay. So, yung pag-alaga natin sa kalikasan, ayun din ay may connection sa ating kalusugan. Of course. Okay, marami pong mga ways ngayon eh. Mga pamamaraan para makapagpatubo tayo ng mga simpleng ano lang, kahit mga simpleng lettuce, sili sa ating mga bakuran. Kaya po wag niyong, ito po sinasabi natin sa mga kaibigan natin, wag mong hayaan na mawalan ka ng lupa kahit sa bakuran mo lang. Ma'am Rose, ito tanong ko, ano ba talaga yung nutrisyon? Bakit mahalaga ito?
5: Mahalaga po ang nutrisyon kasi ito po yung bumubuhay sa atin, sir. Actually, pagkain, ito ay...
3: At pwedeng pumatay din sa atin, ha? Kapag mali. Ganun ba yun?
5: Yes po. Ang sobrang pagkain ay nag-focus po na mag-lead sa atin sa mga sakit. Sobrang pagkain ng matatamis, pwedeng mag-lead sa atin sa weight gain, obesity. Pagkain naman po ng sobrang maaalat, pwede rin naman yun mag-lead sa atin to kidney diseases. And pagkain ng sobrang matatabang pagkain ay pwede mag-cause and mag-lead sa heart disease and high cholesterol.
3: Kayo po, Ma'am Maricon and Ma'am Rose, parang ano eh, mga dekada na kayong mga sexy eh. Itatanong ko lang, yung obesity ba, is it a problem now? Yes, lalo na sa, sir. sa Thailand?
5: Yes, sir. Sir, personally ako, I was an obese before.
3: Really?
5: Yes.
3: Really?
5: Yeah, 2 years to 3 years.
3: Oh, pwede kang maging vlogger.
5: Ay, hindi na.
3: Diba? So, parang before and after.
5: Sa sarili ko na tumatanda na din po kasi ako eh. So, pinili ko...
3: Talaga? Ilang taong ka na, Iha? Iha tuloy. O, ilan taong ka na?
5: Naku, maririnig
3: na. Ayun, bawal. Okay.
5: Wala na po ako sa kalendaryo.
3: Talaga? Pero you look young. Pati si Ma'am Maricon, how young are you, madam? Bawal sabihin.
4: Wala na rin po.
3: Pero you both look very young. O, kumbaga, yung tinuturo nyo na nutrisyon, na tamang nutrisyon dito sa Tarlac Provincial Hospital, ay pinapractice nyo.
5: Yes, na-apply po namin siya sa...
3: Ma'am Maricon, ito, what's the difference between nutrition and diet? Ito, nagkakalituan dito eh. What is nutrition? What is diet? Or are they correlated?
4: Sa nutrition po, syempre yung mga nutrient na kinakain natin and na pinapasok natin sa katawan natin, and then diet, yung mga pagkain nga na pinipili natin.
3: Pinipili. No?
4: Dapat
3: or in portions? So, kasama ba yun?
4: Opo, in portion.
3: You think it's okay na yung anak ko kasi parang nag-bulk siya before. Nag-weight siya eh. Nag-bulk muna siya, sa bulking ang tawag. Malalaki muna siya. Tapos, he started to weigh his food. Inaano niya, meron siyang scale para bago niya, tama ba yon?
4: Weighing is yung
3: oh, meron weighing yung scale. Oh, pantimbang.
4: Pantimbang sa, oh. Sa ilang calories yung linalaman
3: ah, okay.
4: Ng rice. Meron na po ngayon.
3: Do we have that? I mean, pero do you recommend?
5: Ay, opo, di ba? As long naman, as meron po tayong nag-consult po tayo sa doctor.
3: Ah, okay. So, hindi basta-basta.
5: Yes mm-hmm. po. Mahinam okay. Po na mag-consult muna tayo before so, tayo is it, mag-follow ng mga diet trends.
3: Tama, tama. So, it's not the same for everyone. Tama ba ako?
5: Yes po.
4: Kasi po ang mga nutritionist, gumagawa po sila ng diet prescription.
3: Mm-hmm.
4: Kung ilang calories, ang for example, yung rice, ilang yung 1 cup of rice, may mga calories yon. And then yung karne, ilan yung matchbox size noon, nakakainin mo. May mga diet prescription po sila. Bawat, ano po, depende sa height and weight natin.
3: Ayun.
4: Kaya kinakailangan mag-prescribe sa doctor and nutritionist.
3: And possibly comorbidities din, no? Kunyari, meron kang history ng diabetes. Ano yung mas dapat mong iwasan? Yes. Ganun po ba yun?
4: Mm-hmm.
3: Ah, okay. Ma'am Rose, okay. Ano yung mga signs na ang tao makikita mo? Maybe hindi siya kumakain ng maayos. Ito importante to, lalo mga anak yes, natin. Po. Ang gusto natin sa mga anak natin, tabaching-ching.
5: Yes po.
3: Medyo mali yata 'yon, 'di ba? Gusto natin cute, gusto natin lumulobo yung mga pisngi.
5: For example, sir, sa mga estudyante, makikita natin pag low energy sila, nagsiskip sila ng meal.
3: Oh, okay.
5: Kaya napaka-importante po na huwag tayo mag-skip ng breakfast kasi yun po yung magbibigay ng energy sa atin. Yun, parang hindi sila kumakain ng tama. Sinisimulan nila yung araw nila sa yung pagkain. And then makikita mo as the day progress, low energy sila, nagkakaroon sila ng very low performance sa school. Yun po.
3: O, babalikan ko yung mga tamang pagkain. Dapat 3 times a day pa rin. Okay. Kasi ngayon may mga kumakalat, OMAD ka raw dapat, 1 meal a day. Diba? It's not really applicable for children who would have to go to school. May mga assignments yan, may mga ginagawa. Okay. Next tanong, madam. Ngayon po, Ma'am Maricon, ano po yung mas pinaka-common na mga problems natin mga Filipinos pagdating sa nutrition?
4: Most common po natin na problem, ngayon po ang nutrition situation natin sa Pilipinas, yung stunting at saka overweight at saka yung
3: pa rin.
4: Opo,
3: na, which, yun, yun. Which not necessarily overweight, obese baka agad yun, hindi naman.
4: Overweight and obesity, yan.
3: Magkapareho lang yan?
4: Magkaparehas lang po
3: yan. Ah, okay.
4: Yung obesity, yung sobra na. Yung overweight, for example, ang BMI niya medyo...
3: What is BMI po, madam? Para mas...
4: Basal body mass index.
3: Ah, okay. O baka tapos tama yung ano mo, pero napakalaki mong tao naman. Mm-hmm. Sobra ka naman palampayat. So, mga ganon.
4: Halos karamihan po kung minsan, yung ang... Special sa mga lalaki, yung pagka yung...
3: Malaking tiyan.
4: Oo, malaking
3: tiyan. May beer belly.
4: Oo, para may mga beer belly. Ayun, pagka medyo lumalaki na, obesity na, yung sobrang
3: okay.
4: Laki na, yun yung mga obesity
3: ay, yung pong sa gilid na tumubo yun. Ng yung tiyan. Alanganin na yun.
4: O, yun alanganin yung candidate na nga daw po yun sa diabetes, hypertension,
3: wow.
4: Yung mga...
3: Really? So kapag malaki yung tiyan, you're prone to other diseases like diabetes, mga ganun.
4: Diabetes and hypertension.
3: And hypertension. Bakit ako, na-atake ako nung January, malaki pa tiyan ko nun? Parang, okay. Tapos, ano po itsura ng balanced meal? Ito po, kung ano yung masasabi niyo rito pareho. Umpisa natin kay Ma'am Rose. Yung anong itsura? Kunyari, di ba, plato, gano'ng kalaki, may diameter ba to?
5: Meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy.
3: Pinggang Pinoy.
5: Yes po. Ito po ay isang visual representation po ng ating pinggan.
3: Okay.
5: Ng pinggan. Yung kalahati po nun ay consist of vegetables.
3: Oh, kalahati yan ha? Yes, gulay.
5: Gulay.
3: Okay.
5: Fruits and vegetables. Tapos yung kalahati naman ay yung 1/4 po. Kumbaga, ito yung pinggan, kalahati.
3: So, baka naman yung pinggan niya palanggana yung laki.
5: Yun
3: ano ba yung usual pinggan. Diameter ng pinggan? Ilang ano, yung diameter niya, 12 inches? Hindi na ngayon, hindi na normal mga pinggan ngayon, madam ha. Meron yung mabibigat. Baka pag sa ano naman, mga eat all you can, maliliit binibigay nila.
2: Para hindi ka makarami daw. Okay. Anyway, so kalahat is vegetables.
5: Yes po. And one fourth is yung ating carbs or ang ating kanin. And then
2: okay.
5: Another one fourth naman po. Yung remaining po na one fourth ay ang ating protina.
2: Protina. Yes. Protina is mga ano yung mga
5: karne?
2: Isda. So meat.
5: Yes po.
2: Eggs is considered eggs. Protein. Yes. Ang eggs, ito Ma'am Maricon, isingit ko na yung mga dinidebunk natin na mga myth din. At saka mga napapanood, nababasa natin sa social media, ang sabi nila, yung no rice is good for you. Tama ba ito?
4: Hindi po.
2: Mm-hmm.
4: Kasi
2: lako.
4: We need carbohydrates, no?
2: Pa rin.
4: Oo.
2: Okay.
4: Yun yung nasa 3 food groups pa rin yun, yung sa pinggang Pinoy. Na sinabi ni Ma'am Jen,
2: so yun yun, gulay.
4: Kailangan natin ng go food, grow food, and glow food.
2: Na
4: carbohydrate, protein, and fats, and vitamins, and minerals.
2: Okay.
4: Ngayon, pagka na-miss po yun, yung carbohydrate natin, so, hanapin rin ng katawan natin yon.
2: Hindi rin pwede.
4: So, hindi rin po pwede. Hanapin niya. Magkakaroon tayo ng micronutrient deficiency rin. No?
2: Mm-hmm.
4: At saka yung macronutrient and micronutrient. Oh.
2: Sobra at saka kulang.
4: Kulang.
2: Kasi may mga, there's a state daw ng pagkain mo, eating habits that would bring you to ketosis. Mm-hmm. Kung baga, hindi nahahanapin ng katawan mo yung kanin. Tama ba yun? Or it's just a myth or a new fad na naman?
4: New fad na naman.
2: So nakakatakot din. Pero it may work for some people.
4: Mm-mm.
2: Meron kayo mga carnivore lang, puro karne. Yung buong laman ng plato mo, puro karne. And I believe so, hindi naman natin afford. I wish I could na buong puro steak ako araw-araw. Pero I cannot. Pero yun pa rin yung typical or probably setting-based sa Filipino. Inisip ko na, is it really setting-based issue? Or ayun yung dapat talaga sa pinggang Pinoy.
4: For example po, yung sinabi nyo nga po no, na linilimit nila yung carbohydrate, yung rice.
2: Oo, kasi right? Nagiging sugar yan, glucose
4: pwedeng,
2: yan.
4: Pwedeng gawin natin na patatas. No?
2: Okay,
4: patatas,
2: but it's the same, parang
4: sinapay,
2: carbs yan.
4: Opo, carbohydrate din yun. Kung hindi ka ayaw mo ng rice, pwede kang mag-alternate ng other carbohydrate. Tulad ng tinapay, patatas.
2: Pero dapat tabute. Meron pa rin.
4: Opo, meron.
2: Okay.
4: Ayun, yung mga yon carbohydrates foods din po yung mga yon.
2: Ito alam ko parang fad din madam eh. Ano yung better? White rice, brown rice, o may ano ba? May red, I don't know, may black. Ano po yung best?
4: Sabi nga nila ang red rice at saka yung brown rice mas healthy siya.
2: Daw.
4: Mas healthy siya. Mas healthy po. Kasi may fiber siya. Kesa sa
2: Okay. Pero walang deadly sa mga to, no?
4: Wala naman po.
2: Pero lahat yata ng sobra.
4: Mm-hmm.
2: Meron yung iba kasi gabaragbag na kanin. O, dinanawagan po kami dun sa kainan dyan na only rice. Baka pwede po nyo kaming padalhan. Sponsor. Pero ganun nga, meron yung mga rice na may fiber pala. Meron din ako narinig na dapat daw yung rice mo ay i-ref mo. Okay, ibabad mo ng matagal bago mo isaing. Are this true?
4: Ay, sinabi po yan ng ating isang agriculturist, no?
2: Okay.
4: Sabi niya, pagka nasaing mo yung ano mo, yung rice mo, yung kanin mo, yung tira po pwedeng ilagay mo sa rep, sa freezer.
2: Okay.
4: Yun, para mabawasan yung calories niya.
2: Calories ang nababawasan. Not exactly the carbs, o yung calories niya.
4: Calories niya po.
2: Okay, calories is needed din ng katawan or is it bad?
4: Magkasama na yun eh.
2: Magkasama na. Magkasama yun. Okay, sorry po. Kasi minsan hindi ako really
4: sa
2: technical about
4: recommendation
2: it.
4: Namin, yung nutrient at saka calories, yun yung tinitimbang namin eh, yung calories.
2: Ah, okay.
4: For example, meron po tayong 2,000 kilocalories, no? We need 2,000 kilocalories in one day. Dapat makonsume mo yun. Ngayon, pag sumosobra ka na
2: 3,000 ka na, 4,000.
4: Doon ka na lumalaki, naging overweight ka na.
2: Pero ano yung madam? What are the simple hacks para you know how much calories na meron ako? May timbang ba ito? Nasanay tayo sa yung cups.
4: Mm-hmm.
2: Diba? One cup of rice. Pero yung cup mo pala, it's really
4: masyado
2: a mug. Okay, sobrang liit naman dahil tinitipid ka nung kainan. What are the simple life hacks, Ma'am Rose, na pwede mong gawin?
5: Para po sa, kasi kailangan po natin, again, mag-consult sa dietitian. Kasi kung magiging technical po tayo, kailangan po i-compute ang ating diet. Doon po natin malalaman kung ilang calories yung kailangan natin makonsume.
2: So merong calorie watch tayo, yes, dapat.
5: Pero kung sa ating mga normal na Pilipino lamang na...
2: So ibig sabihin hindi ako normal. Sa mga normal. Katulad dating normal. Okay.
5: Pwede naman natin sukatin yung mga tulad ng pagkain natin ng kanin. Mm-hmm. Yun. Enough na po ang one cup of rice.
2: Per meal or for the whole day?
5: Per meal.
2: Per meal.
5: Kasi ang isang cup ng rice ay nagpo-consist po ng 200 kilocalories. So,
2: ah, okay. So yun lang yung sukatan.
5: Yun, yes po. Kung makakatatlong, or let's say dalawang cup of rice tayo, meron pa ng 400 calories. Yun po.
2: Ah, ganun lang kasimple.
5: Yes. Okay.
2: Ah, okay. Tapos, sa gulay naman, meron daw mga gulay na not really healthy for everyone. May mga ganun ba?
4: Half cup rice naman ang recommendation sa gulay.
2: Ah, sige pa, ilapit nyo po yung mic.
4: Half cup of rice naman po ang recommendation.
2: Pag magulay ka?
4: Oo.
2: Ah, okay, half na lang, babawasan mo. Mm-hmm. Pero half is good o kailangan talaga one cup per meal?
4: Tapos kasi may ano ka pa eh, may meat ka pa eh, di ba?
2: Ah, oo!
5: Meat ka pa, hindi naman. Lay pa din naman po.
2: Eh, depende sa meat, baka isang ano lang yan, paan ng manok. yung brutal realities of life, minsan sa atin, kung ano lang yung cash eh.
5: Yes. Mm-hmm.
2: Di ba? We cannot really afford meat as of now. Hindi ko nga alam kung magkaro dahil madalang na rin akong bumili ng meat. At saka,
5: kaya po dun papasok yung ating pinggang Pinoy. Lagi po natin aalalahanin.
2: Okay, aalalahanin. Oh. Ulitin po natin, kalahati ng plato ay vegetables.
4: Vegetables.
2: One fourth nun ay yung ating carbs o yung rice natin.
5: Or bread or patatas.
2: Patatas. Okay.
4: Kamote. Kamote na lang. Masyado mahalata ang patatas ngayon.
2: Medyo. Corn. Pwede ba ang corn?
4: Yes,
2: ah, okay, corn. Tapos yung kaperaso, yung another one half fourth. Well, that's one fourth is yung meat natin. Yes. Yung meat naman
4: natin.
2: Tilapia. Manok. Diyan nagkakatalo. Maliit yung peraso ng manok mo. Paano mangyayari? Will it cause automatically to a deficiency or something? Kunyari puro ka gulay. Kasi wala kang choice. Nagkakaroon ba tayo ng deficiency that way?
4: Yes po.
2: Meron pa rin.
4: Protein nutrient deficiency. Magkakaroon tayo ng protein.
2: Kumbaga, you can grow and grow pero hindi ka nag-glow.
5: Yes.
2: Ganun ba yan? May nagkukulang. O kaya, yes, you glow but you're not growing.
5: Yes.
2: Parang keychain ka lang kalaki. May ganun ba? Okay. So, yun yung mga kailangan natin bantayan. And of course, yung sabi ni Ma'am Rose din na kailangan meron tayong dietitian.
5: Yes.
2: Pero are these people available? I mean, you're kind of rare for the typical Filipino. Can I afford it na magkaroon ng dietitian sa bahay? Ganun po ba? We don't usually do that.
4: Pwede naman po silang mag-consult sa Tarlac Provincial
2: Hospital. Yan ang kailangan natin.
4: May mga nutritionist dietitian po tayo dyan.
2: Bukas po ba yun for consultation?
4: Opo. 8 to 5 po sila.
2: Oh, 8 to 5, darin na po natin yung mga pinggan natin para mapakita yung mga sizes and of course what they will recommend. At syempre, maraming serbisyo dyan eh, na libre naman eh. Pwede na tayong magpa-consult. Ito importante, ito mental health ha. Kapag ang mental health natin, marami na mga pag-aaral na kapag ang mental health nag-deteriorate, we have the tendency to eat more than we should. Ayun yung problema natin. Okay. Next question. Ito. Water. Simpleng water. Sige po. Kayo, Ma'am Maricon, ano po yung recommended na water talaga?
4: So, 8 to 10 or more na water po in
2: 8
4: a
2: to
4: day.
2: 10.
4: Opo, para ma-flush po yung toxic natin sa katawan. Dapat pagkagising mo sa umaga, iinom ka na ng tubig. Diba?
2: Ah, okay. Kasi, warm water would help or not?
4: Warm water. Warm water ang iniinom.
2: Maligamgam.
4: Maligamgam.
2: Ah, okay.
4: Kasi ang experience ko, pagka warm water ang iniinom ko, yung heart ko pupunta dito tapos at talagang ang medyo ang init na naririnig mm-hmm. yung puso mo.
2: Pagka ay, importante yan, ha?
4: Pagka kasi malamig, parang ano eh. Mm-hmm. Kasi galing ka sa mahabang tulog.
2: Okay.
4: Tapos mag-iinom ka, ang sarap ng pakiramdam po.
2: Pag maligamgam. Okay. Pag malamig, iinit ka agad yung ulo mo. Ganun ba yan? O yung puso mo ay hindi maiibsan. Okay, malalim na bigla, no? Ma'am, ang coffee, asanay tayo dyan, kape-kape, pandesal, that's the breakfast. Is it typical? Well, it is a typical Filipino whatever na nandun sa hapagkainan. You just have three in one.
4: Ay,
2: nako, three in one plus dalawang piraso ng pandesal.
4: Mas maganda po kung ano na lang po kayo, brewed coffee or yung
2: brewed coffee. Okay.
4: Yung talagang wag nang 3
2: black.
4: In
2: 1. Wala, walang black. Asukal.
4: Kaya yung konting milk tapos konting asukal, kayo na yung maglalagay.
2: Konting
4: na
2: milk, why? Is it sugar as well? Pag milk?
4: Sa milk po, at least malalagyan natin ng konting protein, o di ba?
2: Ah, nga. Yung, okay. Ating, yung gatas ng kalabaw, meron pa ba nun?
4: Opo, gatas ng kalabaw, meron po. Mas masustansya.
2: Recommended ba na may kalabaw tayo sa bahay? Para
4: diyan po, may mga nagtitinda.
2: Meron pa ba?
4: Palengke. Opo,
2: really, meron pa ba?
4: Ako nakakabili ako.
2: Ah, talaga? Mm-hmm. Pwede nyo pong i-advertise. Saan po banda doon?
4: Sa palengke po, marami.
2: Magtatanong ka lang, saan? Ganun pa rin, the usual...
4: Pero ngayon, ako bumibili ako sa Nathaniel's ng gatas ng kalabaw.
2: Ah, meron. Mahal dun madama.
4: 80 pesos ata.
2: 80 pesos for one bottle
4: yung
2: na.
4: Yung bottle na maliit.
2: Pero dati naalala ko, classic yung mga bottle yan. Parang pinaglagyan ng gin.
5: Bote na.
2: Bote ng gin, mga ganun. No? Pinaglagyan ng empty na magnolia, milk, mga ganun, di ba? Pero parang nakakamiss lang yung it's really parang nakakamiss, blissful to remember. Maglalagay ka ng bote dun sa harap ng bahay mo, may dadaan na nakatimba yata. Diba? Pero syempre, paano po nating mapalinis yon? Pinapakuluan pa ba?
4: Opo, pinapakuluan. Dapat pakuluan.
2: Like how firm, how many minutes po?
4: Hindi ko lang masyadong
2: 3 days? Sure. Not to
4: me. Ay, hindi naman.
2: 5 minutes is fine, I guess.
4: Opo, yun.
2: Ah, okay. Ma'am Rose, ito, may tanong. Ano ang mas maganda raw? Yung fruits mismo o yung fruit juice?
5: Kung natural fruit juice yan, sir.
2: Ah, okay.
5: Pero yung mga naka-tetra pack po, asahan po natin, meron mas madami po silang sugar content.
2: Yun. Mm-hmm. Ay, ito pa, ano to, hindi natin nakasanayan. Okay, when you look at yung ingredients ng isang processed food, for example, like yung milk na naka-box na binili mo sa grocery, maraming nakasulat.
5: Yes.
2: Di ba? Ako kasi, ang nakaugalian ko ngayon, pag hindi ko ma-pronounce yung nakasulat doon, it means it's something na I really cannot take in my body. Kasi hindi ko naman siya naintindihan in the first place. Is that a good practice, madam? Kasi po, yung like butter, for example, ang daming nakasulat dyan. I do not even remember even one. Pero pag pure cow's milk lang, I mean, is that a good practice din, madam?
4: Pero tayo po, no, kumakain naman po tayo noon. At least, dapat limit lang, hindi lagi.
2: Okay.
5: Tapos, yes, sir. Ina-advise na mag-check lagi ng nutrition facts yung mga
2: yun, oh.
5: Natin sa groceries.
2: Pero tingin ko siguro dahil may Google naman at ChatGPT, it's okay lang din to know. Kasi may mga claims ngayon, yung mga pagkain daw na pinuproduce ng gantong company, it's the same ginagamit na like for para sa ibang bagay. It's really these are really chemicals. Daming preservatives, di ba?
4: Bili na lang po tayo ng mga brand.
2: Sa mga brand, okay. Sa ano po? Natin. Yung mga dietitian natin, nutritionist dyan po sa TPH, they also recommend ng mga certain brands.
4: Ay, wala.
2: Wala.
4: Bawal po yun.
2: Bawal. So, hindi kayo nagmamodel. Okay, this is from Anchor Butter. Wala ba lang ganun? Ah, okay. Ito po, ano ko lang po, baka makatulong din. Dalawa lang po yung totoong butter na binibili ko. I mean, yung available na afford ko somehow. More expensive than the butter. And butter, hindi po yan pareho ng margarine or margarine. Tama ba? And margarine po, hindi ko po sinisiraan si margarine ha. Pareho po ang molecular contents niya pagdating sa plastic. Ayun, hindi natin alam yung mga yan. Sa ating mga normal na Filipino, hindi natin alam yan. Pero same yung molecular structure. So parang uminom pa lang, kumain ka ng plastic. Pero syempre, mas mura yan. Okay, next question. Okay, totoo ba to? Okay, unahin natin si Ma'am Maricon. Yung pong tunay na pagkain is often expensive.
4: Hindi naman po.
2: Yan, okay. Oh. Bakit?
4: Marami po tayong
2: bakit?
4: Affordable na pagkain na mga gulay na locally food na produce po natin dito sa Tarlac. Tulad ng mga nandyan po sa yung gulay natin sa market, no? Na locally produce natin.
2: Yes.
4: Dito sa Tarlac, mga gulay na malunggay, ganyan. Yung ating tilapia.
2: Mm-hmm.
4: Oh, meron din tayong locally produce dito na bigas, no? Ang dami
2: yes.
4: din po.
2: Uh-oh.
4: Kaya yun po ang tangkilikin natin. Imbis na yung mga imported na mga goods talagang napakamahal po.
2: Oo nga. Lalo na, bumukas na yung isang malaking ano dyan na puro imported. Parang nakikita kita rin madalas. Hindi ba? Okay. Baka may madadagdag ka mga Rose doon.
5: Yes, iniisip po kasi natin mga Pilipino na ang pagkain ng masarap ay mahal. Pero sir, nasa pagpre-prepare din natin yun.
2: Yun, okay.
5: Yes.
2: So with regards to preparation, ano po yung mga kailangan natin gawin dito?
5: Hindi naman natin kailangan ng mga sobrang mahal na ingredients. Katulad po na sinabi ni Ma'am Maricon, pwede tayong pumitas lang ng malunggay sa bakuran.
2: Sana nga may mga, yun nga no, baka pwede natin i-promote, dapat may malunggay ka man
5: yes,
2: lang dyan sa bahay
5: po,
2: mo.
5: Kami po, meron pa rin po kami malunggay.
2: Yung kapitbahay namin, naaabot ko pa yung... Yan yung malunggay po. Nila. Oh.
5: Pwede po natin gawing creative ang pagluto sa malunggay. Hindi lang siya ilagay sa tinola. Pwede rin tayong gumawa ng mga burger patties with malunggay.
2: Really?
5: Yes, sir.
2: Talaga? Bakit hindi ko nalaman yan?
5: Yes. Pwede po tayong maging creative sa pagluluto. Pero hindi rin po mahal yung ingredients.
2: Pero lasang burger
5: yes,
2: talaga
5: so,
2: siya?
5: Po. Yes po. Ano po? Ilalagay lang natin siya sa... Kunyari meron po tayong... ground pork sa bahay.
2: At okay. Ay, isasama mo siya ron.
5: Instead po na bumili tayo ng burger patty, preservative pa po yun.
2: Kung nananawagan din po kami sa mga fast food na nagbibigay ng burger, baka pwede yung padalhan dito. Okay. So, pwede natin gawin ito.
5: Okay, so, pwede po tayong kumuha ng malunggay lang, lagay po natin sa ating burger patty. Hindi siya mahal.
2: Isasama mo siya
5: yes,
2: para mas mas malaki yung burger mo. Oo.
5: Yes po. Mga ganun bagay lang po. Mm-hmm.
2: Sana we could have a video sa rin pagdating ng mga ganito na released by from the Tarlac Provincial Hospital. Meron tayong mga cook na para bang mas makakamura tayo ng mga pagkain. O, nananawagan po kami. Now, we can do this. And with yung your lead, siguro pwede natin gawin to.
5: Pwede niyo po kami invite.
2: Binabati ko pong the shed sa may Holy Spirit po ito. Ang si Steve at ang kanyang may bahay na si Malu, they're into organic foods. They promote it. Nagpupunta ka ron, no?
5: Apo.
2: Parang ilang beses nakita ron. Okay.
4: Sir, may dadagdag po ako.
2: Sige po, madam.
4: Ano po? July 17, ang Tarlac City nag-celebrate din siya ng Nutrition Month.
2: Wow,
4: so,
2: okay.
4: Nagpunta po kami sa bawat barangay dito sa Tarlac City.
2: Mm-hmm.
4: Prepare po sila, nagpa-contest sila ng ano na
2: mga luto-luto.
4: Hindi po, yung cleanest barangay
2: okay.
4: at saka yung barangay na gulayan sa barangay.
2: Nice.
4: Ay, tinignan okay. po namin yun kung may mga tanim silang mga gulay sa barangay nila at kung malinis yung barangay nila at yung buong kabayanan ng barangay nila.
2: Ay, na maganda doon. Okay.
4: Tulad ng matatalaib, salapungan.
2: Ayun po, mga ano ba yan? Mga nanalo na ba yan? O mga
4: special
2: entries
4: sila,
2: din
4: o.
2: Dahil magaganda.
4: Mm-mm.
2: Okay. Yung sa...
5: It is all over Tarlac po.
2: Tarlac. Sa buong Tarlac ito.
5: Meron. In-encourage po natin.
2: Ah, talaga? Kapagod nyo rin. You need to check kung okay. Pero this is a very good program.
4: Oh.
2: So these are backyard. Chinecheck nyo ba? Or not necessarily?
4: Chinecheck po namin. Mm-hmm.
2: Ah, okay. Sana nga lahat tayo may ganun pa. When yung pagkain natin, staple food, we can always get it sa backyard. And problema, madam, maliliit na. Piraso na lang din yung mga bahay natin.
4: Pwede naman po tayo magtanim kahit sa pasulang. O kaya
2: yun nga. Baka pwede nating matutunan yun. Maraming mga klase naman like yung mga ways of planting. May tawag eh, yung mga ganun. Yung mga simple lang, nasa bakod nga lang, pwede kang magkaletusan dyan eh. Lettuce, di ba? Yun nga lang, ang lettuce madaling dumami. Naubusan ka na ng karne para sa Sam G mo, puro ka lettuce naman. Pero ako pinapatak ko yun. Okay, mayonnaise, madam, is it healthy? Ang mayonnaise, sobra. O meron ba mga mayonnaise na parang, well, pag sumobra?
4: May like mayonnaise.
2: Light mayonnaise is better?
4: Light mayonnaise.
2: May mga Japanese mayonnaise, mas okay ba yun?
5: Basta everything in moderation, sir.
2: In moderation. Kaya lang syempre tayo, lalo when we are stressed out, what is moderate? Diba? Kailan tayo ng kain.
4: At least yung pagka mayonnaise, sir, diba nagsasaw-saw lang kayo, konti lang naman nilalagay.
2: Mga ganun lang din. Masyadong marami. Okay, yung mga seasoning-seasoning, masama ba yun? Not really.
4: Not really naman po. Dapat nga po, in moderation. Mm-hmm.
2: Huwag lang isabaw, no? Kasi minsan,
4: huwag naman masyado.
2: Sinasabaw yung toyo, eh, di ba? Parang,
5: pag naparami yung nilaga, madami din yung toyong nilalagay.
2: That's the problem. I think that's the problem. Kapag hindi natin alam yung mga life hacks, paanong mapatipid yung ating burger patties, for example, the problem is kung kailan may food, meron din tayong tendency na mag-overeat.
5: Yes po.
2: Diba? Sa mga handaan. May dala ka pang supot eh. May Sharon Cuneta pa dyan. Balutin mo ako, diba? Para lang matipid natin, akala natin that's healthy. When the fact is, baka mas makasama sa'yo yan. Okay, matataba po, madam, bawal ba yun?
4: Not really po. Siyempre, kailangan
2: yun. Gusto ko malaman yan, madam. Mahilig ako sa mataba.
4: Kailangan rin po natin yung fats para sa...
5: Healthy fats.
2: Okay.
4: Huwag naman yung masyadong... for example, yung ating coconut oil po, yan yung mga healthy fats.
2: Coconut oil is okay. Mm. Vegetable is not. Vegetable oil.
4: Yun po ang... Okay rin po yun. Pero ang mas maganda, pagka oras na nakapagpaprito na tayo, huwag natin uulitin.
2: Okay. Po. Pero coconut oil is the best alternative na mura, no? Kasi itong may conspiracy behind the vegetable oil. It was sold as vegetable oil para magtunog lang na healthy. Pero it's really from cotton. Okay, bulak. Na talagang crudo siya na process. I don't know if that's true, di ba? Pero, well, of course, pwede natin i-research. And maganda naman yung coconut oil. Pagdating po sa lard, okay lang ba yun? Yung taba ng baboy, taba ng baka mismo, or, di ba?
4: Tallow.
2: Mas okay ba yun na oil na gamitin kesa dun sa mga oil na nabibili natin? Like, yung olive oil, I think it's okay. Pero meron yung mga oil na hindi yata. Na parang...
4: Hindi healthy po yan.
5: Yung mga unhealthy fats, sir, yun yung mga sinabi ko kanina na can lead to heart disease.
2: Yun ang masakit.
5: Cholesterol.
2: O cholesterol naman ang kalaban natin. Animal fats meron din. Pero kung madam, nag-ano kami yung talo tsaka lard, kung yung pinagprituhan mo sa sariling mantika, masama ba yun?
5: Better na siya kasi hindi ka na nag-a-add ng
2: oil. Preservatives. Okay. Yung butter, is it okay na sa butter ako nag-a-ano?
5: Pero hindi.
2: Basta pure butter, hindi margarine. Ha? Okay.
5: Hindi
2: pure
5: po masyadong butter. Madami.
2: Hindi masyado madami.
5: Anything in moderation.
2: Kinakain ko yung butter. In-slice ko, kinakain ko. Masama ba yun?
5: Basta in moderation siya, sir.
4: Pakilagay nyo na lang po sa gawin yung toasted bread. Ayun.
2: Oo nga. Wala pa akong pambiling tinapay, pero may pambili akong butter.
4: Okay.
2: Ano po yung mga affordable but nutritious Filipino foods naman? Can you give us examples na? Kunyari sa gulay po, ano yung mga affordable na we can just chew or whatever?
4: So, yun nga po yung kanina, sinabi ko yung mga locally produced natin dito sa
2: Tarlac. Sa Tarlac, mga common?
4: Malunggay, okra,
2: yes.
4: Talong, ayan, kamote.
2: Pampinakbet.
4: Opo, pang pinakbet.
2: Okay. And pang chapsuy. Hindi masyado yata.
4: Hindi masyado. Medyo mahal po ang pang
2: chapsuy.
4: Pang chapsuy natin ngayon, lalo na bumagyo po, di ba?
2: Oo. So, kapag gusto natin ng Tarlac food, think of pinakbet. Yan, marami tayo niyan. And mura siya. Okay, pagdating naman po sa mga prutas, ano po yung mga mura, Ma'am Rose?
5: May kasi
2: bukod doon sa sinigwelas ng kapitbahay ko.
5: Mangga.
4: Ay, mahal ng mangga.
2: Mahal ng mangga ngayon. Ano ba?
5: Kasi in season.
4: Ano ngayon, yung pinya. Marami tayong
2: pinya.
4: Pakwan.
2: We have pakwan?
4: Pakwan. Ayan. Pakwan. Tapos.
2: Is pepino a fruit? Cucumber.
4: Cucumber.
2: Prutas ba siya?
4: Nasa po siya?
2: Sa gulay siya? Okay. Pero tomatoes are fruits yata eh. Hindi siya gulay. Pero nasanay lang tayo. Pero technically, they're fruits yata. Well, anyways, ano po yung mga mura pa natin? Bayabas, is it okay?
4: Yes, bayabas po. Rich in vitamin C ang bayabas.
2: Huwag lang kainin yung buto, no? Tama ba ako? Hinakain na yung buto
4: eh. Santol, may mga santol po tayo ngayon.
2: O kinakain din yung buto ng santol o hindi?
4: Hindi po.
2: Ay, di ba?
4: Sip-sip lang.
2: Ang tagal ko nang kinakain. Hindi, pag maliliit, parang nung bata ka, contest eh. O lunukin mo nga. Pag nilunok mo, galing. Diba? Huwag pa, delikado eh.
5: Saging.
2: Pero ang saging, ito ha, merong mga nagdidibang sa saging. Ang sabi nila, ang saging daw is yung potassium lang ang okay. Pero the rest ng nabibigay ng saging is hindi. Totoo ba yun? Well, it's rich in potassium, yes. Pero sobrang saging could harm you. O kasi yan yung diabetes daw nagkukuha rin sa ibang fruits like mangoes. Tama ba? Because of the sweetness?
4: Siyempre po, pagka diabetic ka,
2: bawal na siya.
4: Opo. Kung kakain ka, isang pisgi lang. Nakalimit din.
2: Pag nakuha ko yung pisgi, madam, another pisgi na naman.
4: Ay, tama na yun. Talagang magkaka-diabetes ka na, sir.
2: Abusado na yun eh, no? Okay, paalala din, when you eat, kahit anong prutas man yan, huwag abusado. Yes. Well, better to share. Diba? Yes. So kung binigay sa iyo yung isang pisngi, huwag mo nang hingin yung isang pisngi.
4: Bigay mo na, share mo na lang.
2: Okay. Pisngi to pisngi na yung usap. Okay. Ano yung mga simple nutrition habits bukod dun sa yung pinggan Pinoy, no? Na you could recommend. Merienda. Umpisa sa merienda. Ano pa yung mga okay na merienda? Bukod sa
4: so okay na mga merienda natin yung nilagang mais, nilagang
2: okay.
4: Saging saba.
2: Okay.
4: Yung mga kamote.
2: Na hindi natin. Mahal.
4: Oo, na hindi mahal.
5: And readily available.
2: And readily available. Tama nga naman. Saan po nakakabiling kamote ngayon?
5: Ay, sir, dyan po sa baba ng Kapitolyo.
2: Ay, oo nga. Pinopromote po natin. Meron po tayong mga ano dyan. Meron po tayong mga nagtitinda dyan. And we always support them. Minsan, hindi ko
5: rin... Super local po tayo.
2: Super local yung mga yan. Oh. Talagang tubong Tarlac. Yes, diba? Okay. So, yun mga yan, mga merienda natin, pwede yun.
5: Yes.
2: Naubusan na yata ako ng question, madam. Mamaya may baba dati. The time is 3 minutes past 40, past 9. Okay. Chinek ko lang. Mga nutrition, ay, ito, baka, bago ko makalimutan, kasi kanina, ma'am, nabanggit natin yung platong pinggang Pinoy. Okay. Yun ba ay pinggang Pinoy na 3 times a day din? Yun din yung plato mo sa tanghali, unan. Ganun po ba yun, madam?
4: Opo, opo.
2: So, tatlong beses. What is the most important meal of the day? Is it the breakfast, lunch?
4: Breakfast po. Yeah, po.
2: Breakfast.
5: It's ano po, nire-recommend na huwag tayo mag-skip talaga ng breakfast. Kasi dun, yun po yung kinakain natin sa breakfast.
2: Yun yung lakas mo the whole day.
5: Yun yung nagbibigay ng lakas sa atin. Add ko lang din po na kasi naglilimit tayo ng mga food, di ba?
2: Mm-hmm.
5: Lalo na yung mga naka-diet daw. Hindi sila kumakain ng rice. So,
2: intermittent, oo yan, uso yan. So,
5: kailangan nating isipin na ang rice ay ang source of fuel pa rin natin.
2: Pa rin.
5: Yes, yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas.
2: Pa rin.
5: Opo. Kaya bukod importante pa rin po talaga ang rice. Katulad po nung sinabi ni Ma'am Con na pwede naman po tayong kumain ng alternative na
2: okay.
5: Rice. Like,
2: pero kanin is still good.
5: Yes, yes,
2: wag lang
5: po.
2: Sobra.
5: Yes po, basta wag lang po sobra.
2: Kaning lamig. Mayroon mga ganun eh. Mga paglasing ka na, kahit kaning lamig, patulan mo. Yung mga mahihirap natin, mga gawaing Pinoy. Okay, so ano pa? Question. How... Ito po. Tanong ng karamihan na nagtatrabaho. Siyempre, katrabaho ako, busy ako. Strict yung boss ko. Ang dami kong mga deadlines. How can you be healthy that way? Ano yung mga pwede mong kainin? Ano yung mga pwede mong gawin to keep a healthy lifestyle or eating habits? Madam?
4: Ako po, example ko po yung sarili ko. Pagkagising ko sa umaga, magluluto na po ako ng babaunin ko.
2: Okay. Oo nga no.
4: Magluluto na ako ng babaunin ko para hindi na ako bumili ng mga lutong ulam sa labas. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng cooking oil ang ginamit.
2: Correct.
4: Tapos,
2: kung malinis.
4: Opo, kung malinis. Kung ilang naglagay sila ng
2: betchin.
4: Ako, hindi ako naglalagay ng betchin sa mga linuluto ko.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, konting asin lang. Kaya gusto kong ma-maintain talaga yung healthiness ko sa katawan. So, pagagising ko, magluluto na ako ng almusal ko at saka ng lunch ko rin.
2: That's a good secret. That's a good secret, madam. Kasi halata naman na nag-glow kayo pareho eh. So, nasa baon pala.
4: At na health services.
2: Basically, madam, marami pa mga sakit na nanggagaling because of deficiency sa eating. Baka meron pa kayong mga gustong pahapyawan na sasabihin, madam. Go ahead. Ma'am Maricon, una po kayo.
4: Sige po. Thank you very much, sir. TJ, sa
2: super thank you din po. Opo, thank you. Kay Ma'am Janina, maraming Ma'am salamat sa iyo.
4: Thank you rin po sa pag coordinate ninyo sa amin para nakilala namin ulit si Sir TJ at nakapag-promote po kami ng Nutrition Month ngayong buwan ng July dito sa 96.1. Muli po, nagpapasalamat po ako. Tapos lagi po kayong pag may problema po kayo, punta lang po kayo sa RHU. Ninyo, no? Nandyan po yung mga servisyo natin na nagbibigay po sa mga 0 to 59 months ng vitamin A at saka deworming sa ating mga bata para mabigyan po sila ng karapat-dapat na health services.
2: Basically, madam, marami po mga sakit na nanggagaling because of deficiency sa eating habits. Tama po ba ako? O yung mga ganun, ano po yung mga common naman? Ito medyo mahabang topic din eh. Pero ano po yung mga common? Bago ka bumati, Ma'am Rose, baka meron ka mabanggit dyan. Yung mga usual eating habits natin na nag-cause na ng diabetes, nag-cause na ng kung ano ng mga sakit na common din sa atin.
5: Very common po sa atin ay iron deficiency.
2: Iron deficiency. Sa mga bata din ba ito?
4: Sa mga bata.
5: Kaya kailangan po natin kumain ng tama and mag-take ng mga na-iron na supplements. Iron supplements.
2: Meron ba supplements for kids? Like iron supplements for kids? O we don't recommend pa sa mga bata?
4: Ang really recommend po namin yung micronutrient supplementation na binibigay po namin sa mga bata.
2: Sa it's safer sa mga bata.
4: 6 to 59 months po.
2: We have that. We have free supplements ba dito? Opo. Yun naman pala eh, di ba?
4: Mahingi lang po natin sa ano, sa RHU po.
2: For example, madam, punta ako sa ano, sa RHU meron din.
4: Binibigay na po namin doon, binababa.
2: Ah, okay. Sa TPH, for example, punta ako. I have a kid. Anong marerecommend mo na supplements dito? May ganun tayo. And it's free.
5: Yes po.
2: Siguro.
4: Ibabawa na po namin
2: PH.
4: Kasi sa
2: RHU. Nasa RHU na. So, hindi na doon. So, more on sa mga papacheck up na. Na meron
4: na
2: mga...
4: health center na po.
2: Sa health center na.
4: Dami
2: pag
4: naman
2: sa TPH.
4: Po na tayong health center dito sa Tarlac City at saka sa mga ibang munisipyo po. Nandyan na po sila.
2: Yung serbisyo ng ating gobyerno ay nandyan na sa mga health centers. Yes, active po ba ang ating mga barangay health workers, friend?
4: Opo. Yes, po. Tsaka barangay nutritionist scholar po.
2: Per ano ba? Per barangay, meron tayong nutritionist, supposedly. Opo. Nice. Very nice. Okay. Madam, ano pang mga babatiin pala?
5: Papasalamat lang din, sir, kasi inimbitahan niyo po kami ulit for the second time.
2: Oh, thank you din. Oo.
5: And paalala lang po na eating healthy, hindi ibig sabihin nun ay i-give up natin yung mga paborito nating pagkain.
2: Yun ang magandang news doon.
5: Yes.
2: Chocolate. Biglang may chocolate.
5: Okay. It means enjoying yung mga food na kinakain natin. Pero nagkakaroon tayo ng better food choices na makakatulong hindi lang para sa atin or sa family natin. Para sa future and para sa lahat ng mga Pilipino. Yun lang naman po. Healthy.
2: Okay. Mga ano choices. Po, mga babatiin, special someone. Ma'am Maricon.
5: Binabati po namin mga kasamahan namin sa Provincial Health Office. Hello po.
4: Hello po.
2: Mga ano, ma'am, madam.
4: Mga nakikinig. Ayan.
2: Wala na, mga special people na you
4: special
2: want to greet.
4: Special people. Oh, special people daw.
2: Okay, Jed. Kay Rose. Okay. Okay, ma'am Jed. Ba, Jed?
4: Jed? Jed.
2: Okay, ma'am Jed. Okay.
4: Special people mo.
5: Alam mo na yun.
2: Dalawa sila? Ba't pa ganun?
5: Alam mo na yun. Ah, okay. At mga kasamahan po namin sa office ngayon, nakikinig. Nandyan po sila. Hello!
2: Okay.
4: Hello. Si Ma'am Jing Jing, nakikinig
2: ah,
4: po, siya. Nakikinig.
2: Oh, good morning po sa inyong lahat dyan. Oh, binabati ko ng good morning si Dr. Shoson. At binabati ko ng PHU. At binabati ko rin po ang TDRC. Yung mga kasamahan ko po dyan. At binabati ko rin yung mga may alarm pa ng alas G's. Okay. Okay, let's wrap it up a bit. Ito pong platong Pinoy, it's a simple design of the nutrients na kailangan natin. It was based from the pyramid. It is a setting based diet or nutritional or nutritious na pagkain sa ating bahay. And it's setting based because lahat ng laman nito ay available naman sa atin. It's affordable at pang Pinoy siya. And I think it goes with the culture din that we have. We miss yung kainan na sabay-sabay tayo. We miss yung time na we don't have technology yet. We miss yung time na we pinagkakwentuhan natin. O malalaki na pala yung mga nakuha mong kamote dyan sa bakuran or yung lettuce na that's a typical Filipino. And now it's different. Minsan papaabot mo yung kanin mo, nagte-text ka pa eh. Habang nagte-text ka, oh, papaabot nga yung kanin, hindi mo man tinignan kung kanino papaabot yung kanin. And those are probably the things that we are missing. Why? Kasi po, meron pong study na recent tinabasa ko lang, yung mga people na tumatanda, I mean, they reach 100 plus pagdating sa taon, they're the type of people na chill lang, walang problema, walang iniisip. And habang tayo naman ay binobombard with different technologies now, hindi natin napapansin, stress out tayo. Hindi rin natin napapansin yung stressors natin na ipapasa natin sa iba. Tama po ba?
4: Yes,
2: and
4: true.
2: Yung mental health natin probably is the missing link to eating healthy. Meron tayong tendency na kumain ng sobra kasi malungkot tayo. Kasi stress out tayo. Kasi ang dami mong deadlines. Yung mga ganong bagay, I think we should also watch that. Pagdating po sa mga, yung mga nabanggit po kanina ng mga barangay madam na special mention dahil magaganda at clean barangay at green.
4: Barangay Matatalai, barangay
2: binabati po namin si Kapog siya dyan, no? Sa Lapungan.
4: Barangay Santa Cruz, barangay Lourdes.
2: Wow.
4: Yun eh, pinuntahan namin.
2: So marami na rin.
4: Marami ayan. Rin po.
2: At maraming salamat sa mga barangay na yan supporting yung clean and green.
4: Clean and green at saka meron silang gulayan sa barangay.
2: Gulayan sa barangay. And of course, suportahan din po natin yung ating mga kababayan na maayos at decenting namumuhay sa pagtitinda ng kanilang mga products. We should support them. Not necessarily yung mga processed food na nakita lang natin sa grocery o nag-commercial lang kung saan o nakita natin sa social media. I think maraming factors ito eh. Not just, hindi factor yung availability or affordability. The main factors are yung education na nakakaligtaan natin.
4: Yun ang yung nutrition education. Yun pong ginagawa na po ng ating barangay nutrition scholar sa bawat
2: yun,
4: barangay.
2: Maganda, oh.
4: Nag-i-educate po sila sa mga nanay. Para,
2: nice.
4: Yung sa first 1,000 days natin.
2: Wow. Okay, so we have those programs na napaka-importante yes, for this one. No?
4: Yes,
2: okay, time check. It's a minute past 10 in the a.m. Good morning po sa inyong lahat. TJ Espinosa po. Sana magkita-kita tayo muli. Every Friday, pwede naman kong mapakinggan dito eh. Where we talk about health. Hatid po sa inyo ito ng Tarlac Provincial Hospital na pedestal na ng Tarlac. Ako, batang TPH ako. Mga anak ko, batang TPH din. Na from the vision ng ating late Governor Aping Yap pa yan, na napasa ng ating former Governor Victor Yap. Ang original na
4: Victoria. Binabati ko rin po Sister Congressman Victor Yap. Priority po talaga niya ang nutrition natin
2: yes.
4: dito sa Tarlac at si
2: yes.
4: Governor Christian A. Yap po.
2: Of course, tinuloy yan ng ating mayor noon. Nag-governor din siya. Tinutuloy din ng ating Governor Christian Tel Yap. Good morning po, Vice Governor Lita Aquino na nais kong ma-meet in person kasi napakaganda ng aura niya. Parang napakagaan. Hindi pa kami nag-meet. Well, we met once, pero parang kahit 5 minutes lang na chit-chat. That would be fine. Mga babatid pa, wala na? Okay, good morning po sa inyong lahat and see you next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagkaway natin pang Miss Universe.
4: Happy Nutrition Month!
2: Happy Nutrition Month, everybody!
0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
6: This is your only one.
7: Your only one.
8: Your only one.
9: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
10: 1FM.
11: Number one.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasamang besties, travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Bakit Right Med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
13: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: One FM.
2: This song is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: cute. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
3: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
5: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Bakit RidePoint ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
17: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay?
23: Liveraid Pro.
22: May Silymarin, may multivitamins pa.
23: Liver up na tayo
22: with Liveraid Pro.
24: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check. 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tuhod, siko, baywang,
18: aray!
17: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay?
22: Liver Aid Pro.
21: May Silymarin. May multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liver Aid Pro.
23: Ring, ring, go away!
24: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
25: Cough, cough, wet away! Yay!
24: Pambatang Lagundi, Plemex.
26: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Aming tututuhan. Walang mintis. Walang kula. Umaga, hapon at gabi. Impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Ngayong araw na ito ng Lunes, syempre, ito'y attributes natin sa mga pagkakaperahan o di kaya investment. Siguro mamaya, no, magbibigay tayo ng update kognay dyan. Pero mga kabahagi, no, for sure ay marami sa ating mga kabahagi ang gustong malaman ang mga nangyari, no, this past weekends dito po sa Metro Manila, gayon din po sa mga probinsya, lalong-lalo na po't patuloy, ano. Walang tigil, hindi ko maintindihan talaga naman. Ha, El Nino, sabi yung marami nagsasabi, no. El Nino ngayon, bakit ganun? Ay, tumigil yung ulan, no. At may mga lugar na talaga hong matindi, no. Yung kung inyo pong na-monitor sa gawin ng Paranaque, di ba, no. Hanggang leeg, inabot po yung mga pagbaha. At marami pa hong mga probinsya, no. Meron tayong mga nakita. Even sa Baguio, ay may mga landslide dun sa mga matataas na lugar. Yan po talaga. Kaya mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating Monday Discussion!
1: Monday Discussion! Monday Discussion!
2: Magparamdam na ang mga kabahagi natin ngayon na nakamonitor via our provincial stations, Radio Pilipino, and of course 1FM. Pwede rin po kayong mag-text. Ang ating pong text line 0921-886-6056. Yes, mga kabahagi, pwede kayong mag-text para sa inyong mga comments, suggestions, topics na gustong pag-usapan sa mga susunod na po na edisyon ng ating programa. But of course, batiin natin ang mga kawan at mga nakatutok sa Radio Filipino. Unang-una muna, yung mga kawan natin, ha, yung mga listeners natin sa 99.3 1FM, Baler, Aurora, magandang araw, bagamat tumuulan, ano? 96.1 FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 92.1 FM Mindoro. Naulit ko tuloy, no? Naalala ko kasi si Lordy Navarro, no? Ang dami pa lang mga messages sa atin. Hello po. Gayun din sa 88.31 FM Legazpi, 96.71 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao. Sige mga kabahagi, ha? Mga kawan, magparamdam. Gayun din po ang mga nakikinig sa atin sa Radio Filipino Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRL Dumaguete. At Dumaguete, this DYRM, no? Baka magalit sa akin yung mga nakatutok dyan. DYRL Bacola, DXOW, Davao, DXGS General Santos, DXOCO Samis, and DXCO Cagayan de Oro. Hello sa inyo mga kabahagi. At syempre, yung mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng ating mga digital, social media platforms yan. Yung radio digital channel din, ha? Oo, para sa mga updates, sa mga news, kahit na po hindi nakatutok dito sa ating programa, pwede po kayong maging updated via our Radio Filipino Digital. Uy, tuloy po na binabantayan ng pag-asa ang bagyong, ha? Paano bang pagkakaano nito, pagkaka-pronounce? So, iba-iba kasi naririnig ko eh, ha? Pailo ba? Ha? Nanatili po, ha? Nanatili pa rin sa labas ng Philippine. Ayun, Pailo. Ayan. Sabi ko sa yung isang nagkakwentuhan kanina, ano ba yung si Pailu ng Pailu? Sabi kong ganun, bakit ganun? Ano ba talaga nga? Parang mali yung iniisip ko nga na Pailu. Ayan. So, yan po ay nanatili sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Batay po yan sa huling monitoring ngayong umagang ito, alas 8 ng umaga. Agosto at yes, naku mga kabahagi, ilang araw na po ba kayong hindi naliligo? Dahil sa lamig ng grabe ang tubig, ah. Kinailangan talagang painitin ang tubig para makaligo. Ang marami, lalong-lalo, alam nyo na, yung mga seniors natin are going to seniors, grabe, hindi makaligo ang ganito kalamig, ha? Anyway, sige, samahan niyo po kami mga kabahagi, ha? At manatili tayong updated, no? Sa mga susunod pa na ihatid ng mga kabahagi natin, lalo-lalo mga reporters natin sa probinsya. Kaya, tutok lamang dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo!
4: Serbisyo Todo-Todo!
5: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programang serbisyo todo-todo. May nag-react doon sa sinabi ko, no? Ha? Bukod doon sa mga hindi naliligo, marami din pong hindi naglalaba. Kabilang ako dyan. Parang nakaisang linggo na ako ata mahigit na hindi naglalaba. Ang hirap kasi maglaba. Tapos hindi naman natutuyo, 'di ba no? Ay, sige, mamaya po ang tabayanan niyo. Ito, malalaman natin kung sila Tony Sandoval naglaba rin ba. Samantala si Dennis Karunungan, kabahagi natin from Australia nanonood na sa atin ngayon. Good morning Philippines and God bless to all. And Miss Met pa shout out ng happy birthday. Maaga ng shout out natin. Ayan! Kasi kaninong birthday yan? Sa aking inaanak na si Felicity Andres. Felicity Andres, happy, happy birthday. Ang greetings coming from your ninong, Dennis Karunungan. And syempre, mula sa amin dito po sa Serbisyo Todo-Todo. At si Sydney Mikwa, kabahaging Met Sanding Minion. Bumabati rin at nakikinig daw sa atin ngayon, ha? Oo. Sige, mamaya. Yung iba pa mga mensahe ni Sydney, babasahin natin. Si Tony Sandoval! Alamin natin kung nakapaglaban na. Mga espada ng leader ng mga Katipunero, muling nasilayan sa Infanta Quezon. Makaraan ang isang siglo. Kabahaging Tony, ibahagi mo na yan.
6: Yes, kabahaging Met, hindi pa nakakapaglaba. Sapagkat hindi po tumindi ang init dito, medyo makulimlim pa.
2: Pare-pareho tayo. Ano naman itong espada na ito?
6: Oo nga, kabahaging Met, ito ay matapos niyong mahigit isang siglo, ay muli na sila yan sa Infanta Quezon, yung makasaysayang espada na sinasabing pag-aari ni Colonel Pablo Astila, ang leader ng mga Katipuneros na distrito de la Infanta at kinilalang una't huling gobernador ng dating probinsya ng Infanta noong panahon ng revolutionary government at unang republika ng Pilipinas. Ay kay Infanta Mayor L. Erwanto, Matinding emosyon ang kanyang naramdaman ng personal niyang mahawakan ang mga espada na itinuturing niyang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mga impantahin at pakikibaka para sa kalayaan. Nang matagpuan ng mga espada, muli na bigyang buhay ang panawagan ng alkalde noong Hulyo 20 ng taong kasalukuyan para sa paghahanap sa makasaysayang sandata ni Colonel Astilla kasabay na muling pagdiriwang ng kalayaan.

0: Yes, Kabahaging Tony? Okay, mukhang naputol si Kabahaging Tony Sandoval, ano? Ganyan talaga mga kabahagi pagka ano, no? Pagka masama ang panahon. Minsan eh, yung pong sagap natin, ano? Okay, try natin. Baka okay na ulit ang signal ni Kabahaging Tony. Balik-balik tayo.
1: Yes, Kabahaging Met, okay na ba?
0: Yan, 5x5, oo. Oh. Huwag ka nang gagalaw, dyan na lamang.
1: Na nito, Kabahaging Met. Ay nagpasalamat si Mayor Juan to sa pamilya Miras kabilang ang mga apon sa tuhod ni Colonel Astilla sa pangangalaga at pagbubahagi ng mga makasaysayang kagamitan ng kanilang pamilya. Ay pa sa Mayor, hindi lamang ang pamilya Astilla ang may mahalagang papel sa kasaysayan ng Infanta Quezon. Plano ng lokal ng pamahalaan na gawing museo ang kasalukuyang munisipyo matapos sa paglipas sa bagong gusali ng pamahalang bayan upang mapangalagaan at maipakita sa publiko ang mga makasaysayang kagamitan at kwento ng kabayanihan na mga taga Infanta Quezon. Mula dito sa DCLT 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mapanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Tony. Naalala ko yung una niyang binanggit ano doon sa kanyang ulat ha. Yung sinasabing parang iba ang dating ha. Oo, parang yung mga may agimat ba ng mga espada. Ha? Oo, parang iba ang sumasanib pagka nakikita yon. Anyway, mga kabahagi, eto kanselado ngayong araw na ito ng Lunes, August 10, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil po sa epekto ng habagat. Wala ring suspension or session ang Senado ngayong araw at pansamantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga empleyado nito. Ayon po yan kay Senator or Senate President Win Gatchalian. Ang dami talaga. Actually, kahapon, ano, ay marami mga LGUs, marami mga ahensya. Ang agad-agad, no, ay abiso na ng walang pasok, no? Dahil talaga grabe naman, no? Kung makikita nyo po, no? May mga lugar talagang lubog. Grabe ang lubog sa tubig baha. Pero alam mo, kabahaging Vincent, no? Ang ano dyan, ang napansin ko lang, dati, pagka ganito na ang panahon, ang nagbababaha, alam mo, yung area namin, Camanava area. Oo. Ah, lalong-lalo na sa amin, no? Dagat-dagatan, kaya nga dagat-dagatan yan, eh. Parang dagat ho yan, talaga. Pero, ha? Eh, surprisingly, ilang taon na hong hindi naman ganun. At nalipat na sa gawin ng Paranaque. I'm thinking, ano ba yun? May kinalaman ba yan dun sa mga pinatagpo ng mga parte ng dagat dito sa ano? Diba? Bandang yan. Ha, kaya ho nagbababaha na ng todo. Anyway, si Chris Gonzalez, ha, alamin natin ako, isa pa ito. Sa gawi po ng Pangasinan, patuloy po ang ano ha, at nagbababaha. Ha? Oo, narinig natin yung mga ilog-ilog dyan. Samantala, ito nga po, mga river system sa lawigan po ng Pangasinan, pagbabantay tuloy-tuloy ayon sa PDRMO. Kabahaging Chris, ah, maulang umaga sa iyo, kabahagi.
3: Yes, maulang umaga, kabahaging Met, you know, ang PDRRMO Pangasinan, naglabas sila ng kanilang pag-monitor sa mga kailugan dito sa lalawigang Pangasinan. Ngayong umaga lamang, alas 10:20, nung naglabas sila ng kanilang monitoring, kabahaging Met. Mm-hmm. Ito ay ang Santa Barbara, ang Sinukalan River ay mas mataas sa critical level. Ang bayan ng Calasiao, kanilang Masuray River ay nasa spilling level na rin. Habang itong Bukalyon, Agno, Banyaga River ay normal pa naman sa San Fabian Budkayanga River, nasa critical level na rin. Ang bayan ng Mabini sa Balingkaging River ay mas mataas sa normal level. Ang Kamiling Tarlac, Kamiling River ay mas mataas sa normal. Abang ang Dakupan City naman ay yung kanilang Pantala River ay mas mataas sa normal. Samantala, kabahagi, Mitch, sa kaugnay na balita, nagbabala si Daguban City Mayor Bilin Fernandez sa mga residente na maging alerto sa patuloy na pagtaas ng baha sa lungsod. Dulot nga na patuloy na daloy ng tubig mula sa upstream. Itong ay dagdag pa nitong si Mayor Bilin Fernandez na kasalukuyan namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at ang Binga, ang Ambuklaw at Binga Dam, habang binabantay naman ang sitwasyon sa San Roque Dam dito naman sa Lalawigan, Pangasinan. Okay, so kabahagi, Met, yan muna ang ating maibabahagi.
0: Yes, oo, dyan naman sa area ninyo, kamusta? May mga naranasan kayong mga pagbaha?
3: Itong MDRRMO, kabahaging Met, ng bayan ng mga Tarum, mayroon silang binabantayan na mga ilog. Itong kanina ay napuntahan natin mismo itong barangay Lawak Langka, yung kanilang ilog dito na malaking ilog, kabahagi, Met, eh mayroon kasing sityo na isolated, hindi madaanan ng mga residents doon. Dahil nasa 400 na mga residente ang na naninirahan sa sityo Balase, kung tawagin nila, kabahagi, Met. Kanina mayroon tayong nakausap, dahil nagtungo nga tayo doon kanina. Mayroon silang ginagamit na mga yung lubid na itinali sa magkabilang pampang. Doon dumadaan yung mga residente doon, kabahagi, Met. Kaya lang, ang pinapayagan lamang ay tanging yung mga malalakas ang katawan, yung mga lalaki, pero yung mga babae, hindi nila pinapayagan, kabahagi, Met.
0: Ay, oo. Kasi kahit na ba meron silang kahawakan, pero kung matindi ang agos, eh talagang matatangay sila, kabahagi.
3: Oo, kabahagi. Dahil nga yung patuloy nga na pag-ulan dito sa bahaging ito ng yung kabundukan, kasi, kabahagi, Met, itong nasa pagitan ng Tarlac, Zambales at ng Pangasinan, dito dumadaos to yung tubig. Kaya ganun na lang, lakas ng tubig magmumula sa kabundukan, kabahagi, Met.
0: Yun, okay. So, sige, mag-iingat ka, kabahagi, ha? Habang ikaw ay nag-iikot-ikot dyan sa lugar. Nako, eh, mahirap na, no? Na talagang marami na ang bilang, no? Na naapektuhan at meron pang mga nasawi dahil sa landslide. Iingat kayo dyan, kabahagi.
3: And po, so yan muna ang update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, tabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Okay, balikan natin yung mensahe ni kabahaging Sydney. Sabi niya rito, nakikinig dyan na hindi po nakapanood si, ano yon? Hindi pa napapanood si Alex Ayala sapagkat natapos yung kampanya ni Alex sa National Bank Open sa Toronto, Canada, matapos lumamang ang kalaban ni Alex na si Belinda Benzik. Oo nga, ha? Ito rin si Nelson Galang nanonood sa atin saying good morning. At syempre pa si Tony Rock ng Texas, US of A. Hello, good morning po sa inyo dyan, sabi ni Tony Rock. Nako, Tony! Nako, hindi maganda ang umaga sa ilang mga kabahagi natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga lubog sa tubig baha, ha? At talagang iba yung mga nasira ang tahanan, no? Dahil sa lakas ng hangin. Okay, hangin, tsaka hindi ganun yung ibang dito sa atin sa Metro Manila. Pabugso-bugso, bihira, pero ang lakas ng hangin, di ba, no? At meron pa tayong isang nabalitaan, rider, nakakalungkot ito, kabahaging Vincent, ano? Namatay. Ha, nabagsakan po ng puno at dalawa pang poste. Yung isang poste, poste ng Meralco. Ha, nako, yun ang nakakalungkot doon, eh. Samantala, eto may big time rollback, ha, dahil hindi makabiyahe ang maraming sasakyan, may rollback. Epektibo po simula bukas Agosto 11 ang halos 5 pisong rollback sa presyo po ng produktong petrolyo. Gasolina naman na 4 pesos and 70 centavos kada litro. Diesel ay nasa 4.30 or 4 pesos and 30 centavos kada litro. At kerosene, 4 na piso at 88 sentimo kada litro. At least, di ba, no? Sige, magtsaga na tayo sa painot-inot. Pakonti-konti, no rollback. Ha? Samantala, mga kabahagi, magpo-pause lang tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tara-tado!
4: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo! RPMP. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
5: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. Kanina binanggit ni kabahaging Chris yung Ambuklaw, no? Ambuklaw Dam na sabi nga mga kabahagi ay... umaapaw, no, at sa kanyang pag-spill, no, ito ay nagpupunta sa mga areas pababa, no, mga bundok papunta po dun sa mga residential areas sa mas mabababa. Pero ito mga kabahagi, dun sa mga naririnig natin negatibo, may positive. Alam niyo kung bakit? Ang angat dam po ngayon, na dating nga po ilang linggo na natin binabanggit na talagang grabe ang tuyo, ha? Nung nakapunta nga po ako sa North Sagaray, Bulacan, North Sagaray. Hindi, dito sa may bandang Santa Maria, Bulacan, ano po, ha? Napaka tuyong-tuyo yung kanilang ilog. Oo, awang-awa ako. Pero yung mga galing po kasi pagka sobra-sobra naman ang tubig na angat, dediretso yan sa mga ilog dyan sa iba't ibang lugar sa Bulacan, no? At ngayon po, no, sabi po ng PAGASA ay nagmo-monitor, by the way, ng mga dams, no, etong ating angat dam ay nadagdagan ho, ha? Ang dalangin ko na nga lang ho, mga kabahagi, yung mga ulan na naranasan natin sa ngayon, sana ho magdire-diretso dyan sa angat, no? Na makakatulong ng malaki. Kasi syempre, di ba? Dyan tayo kumukuha, no? Malaking porsyento po ng tubig natin sa Metro Manila ay nanggagaling dyan, no? Samantala, as of 9:20 a.m., umakyat na po sa 80.04 ang metro ng antas ng tubig sa Lamesa Dam naman ito, mga kabahagi. Ngayong araw na ito ng Lunes, Agosto 10, dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon po yan sa PIA Metro Manila. Pinaalalahanan na mga residente sa mga mababang lugar sa kahabaan po ng Tulyahan River, sa Quezon City, Valenzuela City at Malabon. Nako, ha? Pagka tumaas na naman ang tubig sa Malabon, kasama na naman kami dyan, ha? Napakalapit lang namin sa Malabon, eh. Oo, yung kami kasi ay nasa may South Caloocan, no? Ayan. So Malabon, maging alerto daw po kayo sa mga pagbaha dahil nga po dito sa pagtaas po naman ng Lamesa Dam. Okay? So ganun talaga. May negative, may positive, 'di ba? Tayo naririnig. Okay? At patuloy nga ang mga pagtanggap tayo ng mga ulat, ha? Oo. So sabi ng isa nag-message sa atin dito, ang naawa po ako dun sa mga talagang nawala ng tirahan. Sabi ni ano ni Javier, ha? Marami talaga po ang nawalan ng tirahan. At yung mga residente dito sa May Marikina, ha? Maaga ho, talagang nag-volunteer na sila ng pag-evacuate. Oo. Ha, dahil ayaw na nilang maranasan yung dati mga naranasan lang talagang pati ang buhay nila ay nalagay sa alanganin. Okay, si Lardy Navarro ng Mimaropa, ha? DSWD Mimaropa, patuloy pong naka-alerto sa mga apektado ng habagat at bagyong Maymay. Lardy Navarro, ibahagi mo na yan.
6: Magandang araw, kabahaging Amet. Patuloy na naka-alerto at naka-on call ang Quick Response Team o QRT ng DSWD Field Office sa Mimaropa habang nagpapatuloy ang pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Maymay. Batay sa Progress Report No. 5 ng Disaster Response Management Division na inilabas ngayong araw, ika-10 ng Agosto, taong kasalukuyan, umabot na sa 114 barangay sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon ang apektado na may kabuuang 9,049 pamilya o 37,574 individual. Sa kasalukuyan, 21 pamilya o 77 individual ang nasa 8 evacuation centers, habang 37 pamilya o 135 individual naman ang nakikitira sa mga kamag-anak o kaibigan. Naitala rin ang 1 totally damage at 43 partially damage na bahay. Mayroon namang 174,763,829.27 pesos na available resources ng DSWD Mimaropa para sa disaster response, kabilang ang quick response fund at mga food at relief items. Patuloy ang assessment, monitoring at validation ng DSWD katuwang ang mga LGU at iba pang partner agencies upang matukoy ang pangailangan at matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lloyd Tinabaro, nag-uulat dahil sa mga panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Lloyd Tinabaro ng Mimaropa. Uy, batiin rin natin si Cecil Galindez, of course, Uno Maki. Mga kabahagi natin yan sa Hong Kong, kamusta kayo dyan? Tulad rin ba sa Pilipinas, nag-uulan? Pero actually, no, bago pa man po tuminde at sunod-sunod ang pag-ulan dito sa Pilipinas, sa Hong Kong po, talagang ranas na ranas nila, sabi ni Uno Maki. Ha? At batiin rin natin, ay si Tony Rock pala may message, ano? Sabi ni Tony Rock dito, I know sis, pagdating sa bagyo at sa baha, ang mga Pilipino daw po ay ang pinaka-experience. Wala pa ni isang bagyo o baha na di natin nalagpasan. Yes, oo naman. O paano mo actually, hindi naman natin nilalagpasan ang bagyo. Oo, nilalanguyan natin, ay, ang baha, no? Nilalanguyan natin ang baha. Di ba naman, Tony? Ha? Yung iba, eh, nako, iwas na iwas sa baha. Eh, makikita natin sa mga videos na nagkalat sa ngayon, eh, nagsiswimming yung mga kabahagi natin. Yung mga kabahagi natin, eh, sa mga baang lugar, sa Paranaque, nga, matatawa ka, eh. Ha? Oh, ako takot na takot po ako kasi syempre sinasabi ang leptospirosis, alam nyo na po, eh nakakamatay, di ba? Pero mga kabahagi natin dun po sa Paranaque, dun sa huling nakita natin matindi ang pagbaha, eh nagsiswimming sila, ha? Oo, so prophylaxis, ha? Huwag kalimutan, punta ho kayo. Ha? Ito'y panawagan po ng Department of Health, ano? Kayo po ay magpunta sa Alinmampong Health Center. Lalong bukas yan, ha? Bukas dapat yan sa mga oras na ito, no? Banggitin nyo, okay, sa mga ospital, especially government hospital, magbibigay po yan ng mga prophylaxis para po doon sa mga kabahagi nating nalubog sa tubig baha. No? Yung naku, wag niyo pong ipagwalang bahala 'yan. Samantala, ito ho yung binabanggit ko kaninang landslide diyan po sa Baguio, no? 4 ang patay, 6 naman ang nawawala. Umakyat na nga po sa 13 ang bilang po ng mga biktima sa landslide na tumama. Ito ho, mga kabahagi, kung may kamag-anakan po kayo diyan sa may gawi po ng gawi ng Baguio, dito po nangyari yan sa Riverside, Gisad, Surong, Baguio City. Ito po yung nangyari kahapon, no? Ayon po kay Baguio City Police Director, Police Colonel Ruel Tagel, 7 individual na ang nahango po sa lugar as of 5:35 a.m. ngayong umagang ito, mga kabahagi. At 3 sa mga ito ang nailigtas ng buhay at dinala pa po, no, nadala sila sa ospital para po sa medical observation, habang yung 4 ay naideklara hong wala na po, no, wala na talaga, patay na po. At kabilang po diyan, no, ito yung masaklap, no, 2 siyam na taong gulang po na estudyante at 17 taong gulang na babaeng estudyante. Ay, teka muna, linawin ko po, no, tama, 2 9 years old na student, 17-year-old po na babaeng estudyante at 56 na taong gulang po na lalaki. So, isang senior, no? At the rest is the rest are minors na po, no? 6 pa ang hindi po natatagpuan, kabilang ang batang 3 at 8 taong gulang, habang nagpapatuloy po ang search and rescue and gayon din po ang retrieval. Oo. So, parang ano, ang bilis naman, retrieval ka agad. Ha? Kasi pag retrieval ang ano dito is ano, no? Oh, parang hopeless na. Ha? Wala nang buhay yung iba pang mga inahanap natin. At si Nestor Batoy, Magluya, nanonood sa atin, maulang tanghali po sa lahat. Tayo, mga kabahagi natin diyan sa Kalawag, Magsaysay, Mindoro Occidental. Hello po sa inyo, Ka Nestor. Ha? Oo, mag-iingat kayo, no? Ito yung mga pamilya ng mga magsasaka dyan, di ba? Ayun, sige, ingat po kayo. Samantala, patuloy pa rin pong binabantayan ang Tropical Storm Paylo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa PAGASA as of 8 a.m. Huli itong namataan sa layong 2,765 kilometro sa silangan dulong Hilagang Luzon. Ha? At sa kumbagay, ano po ito, no? Nasa labas po ng PAR. Taglay nito ang lakas na hangin umaabot ng 75 kilometro bawat oras at bugso naman po na umaabot ng 90 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 35 kilometro bawat oras. Nako. So yan po, no? Wag mo nang papasukin, ha, Vince? Nako, andiyan ka na lang sa labas, no? Eh, pagka ganyan kasing tuloy-tuloy ang pagpasok eh. Sunod-sunod, ano, parang, ano to eh, parang nag-o-overlapping lang, ha? Kaya hindi matigil-tigil ang sama ng panahon. Samantala, mga kabahagi, isa namang pong update, kaugnay sa isang pulis, ha? Na nasawi. Ito po, nasawi po ang pulis na si Police Master Sergeant Fernando Marfa, matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig habang tinatangkapong iligtas ang 2 kasamahan sa isang seaborne patrol. Wow! Naku ha, bayani pala itong kabahagi natin na ito, no? Nangyari po ang insidente dyan sa Cadiz City, Negros Occidental. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine National Police at gayon din po ang National Police Commissioner NAPOLCOM sa pamilya ni Marfa. Tiniyak din ng mga ito ang patuloy na suporta at tulong para sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. So, ibig sabihin, ano, nagpapatrolya sila. So, ang nung akto po, no, na matatangay, no, ng pagbaha itong kanyang mga kasamahan, 2 kasamahan, tinangka niya pong iligtas. Unfortunately, siya rin po ay sinawing palad, no? Okay, yung mga nag-aantabay naman ng updates kaugnay sa electricity rate. Nako, kagabi po ay nakapanood ako ng isang kabahagi natin na talagang nag-bill ng magkano, 24,000. Ha? Grabe po ah, ang lumabas sa metro, 24,000, tapos ang gamit lang ay isang parang 1 horsepower lang po, no, na aircon, tapos mga ilaw and ref. Ha? Nakakalungkot naman yung 24,000. Eto, Meralco rates bumaba po ng 4 na sentimo. Inanunsyo po ng Meralco ang pagbaba ng overall electricity rate nito na umaabot ng 0.0428 kada kilowatt hour. Mga kabahagi, ngayong Agosto po yan na may katumbas na tinatayang 9 na piso na bawas po sa bill ng mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Malinaw, mga kabahagi, yung pong mga customer na ang kanilang konsumo ay hindi lalagpas ng 200 kilowatt hour. So, yun po ang benepisyo. Pagkaho, maliit lang po kayo mag-consume. Kasabay nito, sinimula na rin po ngayong buwan ang rollout sa 9.5 billion pesos refund sa na ipinag-utos po yan ng Energy Regulatory Commission or ERC. Nakatumbas po ay 59 sentimo kada kilowatt hour. Para po yan sa mga residential customer. Ha? May mga paglilinaw ang Meralco, ha? Tayo po'y nag-aanunsyo ng tama. Huwag ho kayong magre-react na baka masabihin nyo mali-mali ang binabalita natin dito, mga kabahagi. Ha? So, yun po. Ang pagbawas ay nasa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour pababa. Pataas, ayun po, doon nagkakaroon ng stable po. Kung magkano yung singil dati, yung pa rin po yun. So, ang pinaka-tip po dyan, mga kabahagi, Vincent, magtipid. Okay, sige. Mga kabahagi, mag-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tortodo!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
7: Sasahim papawid na
8: Professor on Air.
9: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
8: Professor on Air.
9: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan
8: for everyone.
9: Professor on Air. Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
8: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
7: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
5: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
7: Radyo Pilipino.
5: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
5: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa programang serbisyo todo-todo. Batiin ko yung mga regular viewers natin. Ha? Kasama na si Booker Panotes. Of course, nandyan din si kabahaging Helen Messina. Uy, kamusta kayo, maring mate Helen? Ha? Diyan sa kabilang Caloocan. Gayun din kay Alan Ignacio ng Pandacan, Manila. At kay Jason Oliva, Ma'am Rufina Rutoni, at sa ating mga mommies, of course, ha? Ang Coffee Bean Team mommies, sina Doktora Sarina Buensalida, kay Mami Josie Cinto, Mami Elaine Cristobal, of course, kay na Mami Ana Cabrera, at kay Chile Gaspi, kanino pa ba? Kay Mami Vicky at kay Daddy. Uy, si Daddy Raymond, ano, nasa gawin ng Pampanga. Kamusta kaya siya doon? Ano? Ingat-ingat kayo dyan na mga mamis. Nako, napakahirap po ngayon. Bagamat walang pasok ang mga estudyante, ha? eh marami tayong gagawin sa bahay, di ba? Oo. Eto naman, update tayo kaugnay sa DPWH. May chismis ako dyan, ha? O hindi, pero chismis, totoo po ito mga kabahagi. Nainis! Nainis po, ha? Si DPWH Secretary Vince Dizon, matapos makita ang mga bagong uka dyan po sa kalsada sa EDSA Buendia southbound. Ha? O ayon po sa DPWH na dulot po umuna ito ng naipong tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Naku, yun na nga eh. Yan ang ano, pagka naabutan po ang mga proyekto ng gobyerno, no? And even ng Maynila, may mga pag-uukay lagi na ginagawa yung mga yan, eh naabutan ng ulan, no? Tapos binabaha. Inuutos naman ni Dizon, nalagyan na po ng siwang, ng mga siwang ang pagitan nito ng mga barrier para magkaroon ng daanan ng tubig at maiwasang muling masira ng kalsada. Siguro, yung bago pa man magsimento, no? Tiyakin na po yung mga areas na hindi nadadaanan ng baha. Samantala, agad na mga ayusin ng mga contractor ang mga pothole at wala umanang dagdag na gastos sa gobyerno. Kasi, syempre, di ba? Oo, eh, kayong may alam dyan, mga contractors, dapat pauna pa lang, no? Sige kayo, kayo ang malulugi. Eto pa mga kabahagi, speaking of baha-baha, nagdulot ho ng pagbaha sa ilang lugar ang mga walang humpay na pag-ulan na naranasan sa lalawigan ng Ilocos Sur at sa sinailalim na rin ito sa Red Alert Status. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang paglaki ng tubig sa mga ilog na nagdudulot na rin ng panganib dahil po sa pagbaha at landslide. Nako, alam niyo naman, di ba? May mga areas din po, minsan nalalagay sa alanganin yung mga tulay natin, di ba, no? Dahil, syempre, no, katagalan ng panahon na at itong mga pag-ulan na ito. Isa sa mga nakakaranas po ng pagragasa ng ilog ay ang barangay ng Ngunig, ha? Diyan po, ano, Nangunig West, sa mabayan po yan ng Narvaca na nagdulot din po ng pagkasira ng isang bahagi ng bagong gawang river protection o flood control. Nagpatupad na rin po ng preemptive evacuation ang ilang lokal na pamahalaan sa mga barangay po na flood prone at landslide prone sa kanilang lugar. Alinsunod po yan sa utos ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur. So, ang batid ko po mga kabahagi, no, base po sa huling ulat ng Office of the Civil Defense, ang talaga naapektuhan nitong mga prior, no, na mga pagbagyo, yung mga sunod-sunod, no, Region 1 and Region 3, mga kabahagi, no. And alam niyo naman, Ilocos, parte po yan ng talagang madalas din pong naapektuhan. Okay, so eto, makibalita muna tayo sa gawi po ng Butuan. Sa pamamagitan ng ating kabahaging si Jade M. Ahero, balita natin ay 11 na pong flights kanselado matapos pong pansamantalang isara ang Butuan Airport. Alamin natin ang buong detalye. Jade M. Ahero, ibahagi mo na yan.
10: Ma'am Met, pansamantalang sinuspindi kahapon Agosto 9 ang mga operasyon sa paglapag at pag-take-off sa Butuan Airport matapos lumagpas sa runway at bumaon ang gulong ng isang eroplano sa pag-take-off na sana. Hindi agad na alis ang eroplano ng Cebu Pacific na kasalukuyang nakaharang sa runway, kaya walang ibang eroplano ang makalapag o makagamit sa runway ng paliparan. Ang naturang eroplano ng Cebu Pacific Flight SJ-786 na nakataknasan ng lubipad patungong Manila bandang alas 7 ng umaga kahapon ang nangyari ang nasabing insidente. Dahil sa pagsasara ng Butuan Airport, kanselado ang 11 flights ng Cebu Pacific, Cebco, Philippine Airlines, Cebu Pacific 5 flights at ng iba pang mga aktibidad sa nasabing airport. Mamet, ayon sa Civil Aviation Authority ng of the Philippines, nagpalabas na lamang sila ng anunsyo kung makabalik na ba ngayong hapon ang normal na operasyon ng nasabing paliparan.
0: Kabahaging Jade, kamustahin ko muna ang panahon dyan.
10: Mamet, sa ngayon Mamet, malakas yung hangin pero walang pagkansela sa mga biyaheng pandagat ng Philippine Coast Guard. Pero maramdaman mo talaga Mamet na malakas talaga yung hangin may mga nagpo-post nga sa mga social media account nila, ma'am, na malalaki talaga yung alon na na-encounter nila galing mga island na lugar papunta dito sa City of Surigao.
0: Ayun. So, natanong ko yan kasi kung ganyan pa rin na malakas ang hangin, definitely mahihirapan ang mga airlines na mag-resume, no, ng paglipad ng mga eroplano. So maganda siguro makipag-ugnayan yung mga pasahero, yung mga nag-book ng kanilang tickets, no, dahil posible, malaki ang posibilidad na hindi pa muna magbiyahe, no, ang mga airlines. Basta ingat, yes, kayo diyan, kabahaging Jada.
10: Yes, sakto ka talaga, ma'am, especially yung mga maglalanding sa Siargao Airport, pa medyo mga turista, kailangan talaga nila na magpagka-coordinate sa kanilang kung saan sila nagpabook para at least hindi magiging sayang yung magiging pagpunta nila ng Siargao.
0: Tama, oo. Makipag-coordinate muna. At saka pagka ganyan, hindi maganda ang panahon, sayang yung kanilang bakasyon. No?
10: Yes, takto okay ka talaga, Mamet. Yes, Mamet, para sa serbisyo todo-todo. Jade M. Ahero, nagigag sa SP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Ayun! Kaya nga, minsan pag hindi importante, tsaka yung walang magandang talagang malaking okasyon, wag na kayong mag-set, no, ng mga biyahe-biyahe. Ang hirap eh, naapektuhan po ng panahon. Oo, kaya ako yung birthday ko, napakaswerte ko lang eh. Nung araw na yun, hindi umulan. Oo, laging nililindol at binabagyo yung birthday ko eh. Nagulat lang ako talaga. Blessed, so blessed. Samantala, eto, update pa rin po tayo. As of 8 a.m. ngayong araw na ito ng Lunes, nasa mahigit 38,000 na ng mga customers po ng Meralco ang walang kuryente dahil sa masamang panahon at pagbaha sa ilang bahagi po ng kanilang franchise area. Kaya kung kayo po ay nakaka-monitor sa mga oras na ito gamit ang inyong mga radio sets, ha, nakadirekta po sa inyong mga outlet, ibig sabihin maswerte kayo. Ha? Ayon po kay Meralco spokesman Joe Saldarriaga, uy, si ano to, ha, hindi lang ho spokesman ito, may mataas po itong posisyon dyan sa Meralco, no, sa corporate communications. Ha? Patuloy ang pagtugon po ng kanilang mga tauhan sa mga lugar na apektado ng pagkawala ng supply ng kuryente. And mga kabahagi, kung meron po mga untoward incident, like what had happened yesterday, nagkasunog po sa amin, ha? Apat na bahay lang po ang layo sa amin. Mga kabahagi, ano? Paki-double check po ang inyong mga breakers, ha? Ito po'y minsan na yung mga natutuluan po, no? Ng mga pag-ulan, no? Sa mga pader. Naku, nagdudulot po yun ang pagkasunog, ha? Oo, dahil syempre tuloy yung pag-generate ng power tapos inaagusan po ng tubig. Paki-double check po ang inyong mga electricity lines, lalong-lalo na po ang breaker. Oo, ganyan yung nangyari sa amin. Thankful po ako. Maraming salamat sa lahat ng mga opisyal at tauhan po ng Barangay 28 dyan po sa Caloocan City. Agad-agad pong namatay ang sunog. Oo, para silang mga ano ba yung tawag doon? Parang yung sa mga Ghostbusters, may dala silang fire extinguishers. At naapula po. Maswerte, may dumating po ng mga bumbero, hindi na po kinailangan ng kanilang pagtulong dahil nandun yung mga fire extinguishers ng barangay. Okay! Ako po yung magpapasalamat na, ha? Unang-una, kay kabahaging Serge, ha? At saka Fee. Thank you very much. Pinalipad nila ako papunta po dito sa station. Ano? Uy, ingat din yung mga sumasakay ng LRT, no? Ha? Nagkakaroon po ng problema sa mga oras na ito. Thank you very much kay Miss Ango, of course, our head. At kay Antoine, ang ating pong nagsilbing director for today. Of course, our co-pilot, ha? Kabahaging Vince Doroga with the supervision of Engineer Dave. Ay, hello din pala kay Yusek, ano, Irene Dumlao nag-message sa atin dito. May press briefing daw ngayon sila sa Malacanang. So, makikibalita tayo the other day kung ano nangyari sa press briefing na yan. Okay? At syempre, sa mga interns natin, ingat-ingat, Cairo Bordeos, Jemina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, Kenshin Manresa, at sa mga UDM trainees natin, Casey De Los Santos, Ambeline, Villarosa, Jericho Zambrano, and Hans Carl Texon. At sa inyong mga kabahagi, kay Lelani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, mag-iingat, ha? Nagbabala na, ha? Baka may pagbaha dyan sa Malabon, sa ating lugar, mga kabahagi. At sa inyo po, ano? Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo. Todo, todo!
11: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number one.

0: chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa

0: Malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
3: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Kabalan, expect something new.
6: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: combos, Merien deals, Kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Big Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginhawa. Ano, Kuya Boy?
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: It's 1:15.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This is your only 1FM.
13: 96.1
12: Kabalin.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: Number one.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tuhod. Siko. Baywa.
17: Aray!
16: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: We are one people. We are one nation.
19: You're only one of them.
11: One lang yan.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: This song is brought to you by
9: Liveraid Pro.
10: May silimarin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liveraid Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay?
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
1: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Dahil kuha na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Tarelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Tarelco 1.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo. Oh.

0: Kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This song is brought to you by Liveride Pro.
11: May silimarina,
10: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liveride Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liveride Pro.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin. May multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Your only 1FM.
16: That is 6.1.
15: Kabalik!

0: FM!
1: Uy! 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: One.

0: get your Super Sulit Sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Open your mind and pour in the music. Free your mind.
5: My precious.
6: This next song.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 96.1.
4: So, being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 96.1. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: This song is brought to you by
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na,
11: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liver Aid Pro.
11: Tulog sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUiliar customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUiliar services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, walo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Kabalan! Expect something new!
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
7: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
8: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150

0: tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang paggubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
4: It's to dance.
3: Your wish is my command.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: seasons bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Regula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RightMedicines. Kailangan RightMed.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
11: Mark Stevia Food Supplement.
10: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
11: Mark Stevia Food Supplement.
10: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
12: Kapili nga nito.
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Jmar, Tudo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Pabili nga nito.
3: Ang mahal naman ang bente na lang.
2: Kinuha nito.
4: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
7: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Raffle Premal Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Pabili nga nito.
4: Mahal naman ang 20 na lang.
3: Kinuha nito.
5: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This is your only 1FM.
14: 96.1
13: Kabalin!
8: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: people. We are one nation.
1: You're only one of them.
2: One lang yan.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ka! Kaya ba ganyan?
16: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
17: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
18: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang
18: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
19: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

Hello, hello, mic test, hello, hello, hello, mic test.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: More music!
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalani
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Hello po sa inyong lahat at siyempre, welcome na naman sa isang edisyon ng ating bunamang palatuntunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po, mga kaibigan. Through live streaming po natin, mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kaibigan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
0: Hello po.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
0: Tawagin na lang pong Lynn.
2: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
0: Taga Naguilian, Isabela po.
2: Isabela. Saan po sa Isabela?
0: Naguilian po.
2: Naguilian. Okay po. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
0: 30 po.
2: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
0: Hindi po. Ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
2: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
0: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
2: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
0: Yan nga po at takot din po ako.
2: Hindi, mas maigi po na mapa-check po ninyo sa doktor. Pero
0: ngayon-ngayong ano po lang kasi siya naramdaman. So, nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
2: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging angkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya
4: ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayong mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po ay natulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief doon po sa mga nakakaranas po naman ng arthritis at yung mga rheumatism. Nakakatulong din po para ma-prevent yung pagkakaroon po ng mga skin diseases gaya po ng psoriasis. Nakakatulong din po para sa pag-control po ng development ng liver cirrhosis. Nakakatulong din po para po ma-regulate din yung pagkakaroon po ng kumbaga ma-control yung pagkakaroon po ng hepatitis A and B and yung pagkakaroon po ng fatty liver. Nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones at marami pa pong iba, ma'am. So ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo. Pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay ng kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
0: Yes po, yes po.
4: Okay po, ma'am.
0: Yes po, maraming salamat po sa info.
4: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito. Hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
0: Yes po.
4: Okay po. Diyan po sa Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
0: Saan po ba, sir?
4: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
0: Ah, sige.
4: Alam niyo po ba yon?
0: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
4: Kawayan.
0: O sa Reyna Mercedes?
4: Wait lang po. Kawayan.
0: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po eh.
4: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
0: Sige po.
4: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
0: Sa Kawayan po.
4: Kawayan City, Isabela.
0: Yes,
4: marami po dyan. Pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore, Butika Aves.
0: Alam ko po yung Butika Aves.
4: Yes, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy, AV Atienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Avis Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy, lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
0: Yes po, nakakita na po ako.
4: Alam nyo na po yung itsura niyan.
0: Yes po, yes po.
4: Hindi na kayo magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling, kasi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
0: Opo, opo.
4: Kasi hindi po ito bigas. Ano po? So, tandaan nyo po yun. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, kung sa Tagalog, bangon. R-I-S-E. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
0: Yes po, yes po.
4: Okay, Ma'am Lynn, ganito na yes lang. Po. Kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-inom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Yes, yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po halimbawa nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor, wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
0: Okay po.
4: Okay po, Ma'am Lynn.
0: Yes po.
4: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
0: Yes po.
4: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
0: Yes po.
4: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo, mga kaibigan, sa mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po, mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palato doon. Again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
5: Hi. Hello po. Good afternoon po.
4: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Hi. Kaya ba ako po si Rose? Tigan na ginayan po.
4: Taga Nagilian.
5: Kalena po.
4: Ah, Isabela din. Nagilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Nagilian din.
5: Ay, opo sir. Ako yung tumatawag pa na yung BC. Tapos hindi. Walang nasagot, sir.
4: Okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
5: Mag-64 na po.
4: Umiinom na po ng rice coffee?
5: Opo, sir. Nung before ako na nalulupo, sir, dati umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, gano'n.
4: Mm-hmm.
5: And nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang naitakbo ako sa hospital.
4: Oo. Tapos?
5: And then after that, sir, nung lumabas ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
4: Very good.
5: Eh, gusto po malaman po na kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Sundown Plus Coffee din po. Good. Na kape.
4: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang. Parang madudob.
5: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
4: Hindi ko po yun alam. Pero, nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
5: Hindi po kasi wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
4: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, Nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi halimbawa, maging maganda, eh, di ba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Oh. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po na, kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman,
5: okay, talagang diba? Mas okay po.
4: Opo, so yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili nyo po nung isa, idagdag nyo na lang po, sabibilin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
5: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Santon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Santon Plus Gold po eh.
4: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit nyo po hininto yung ating rice coffee?
5: Hindi po. Nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-fake ulit ako.
4: Very
5: pero
4: good
5: rice coffee talaga, nang ilang buwan since January, nabas ako ng hospital, hanggang itong July po. First week ng July, and then 2 weeks ako, 3 weeks ng rice ng Santon Plus Gold. Pero kahapon, nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
4: Okay. Sige po, basta po nanay, hindi ko po kasi alam 'yun, hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po 'yon, kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So again, kung sakali po na gusto niyo ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin kasi mas kumpleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Nagilian?
5: Ay, dyan kay Aves po, sa Kawayan.
4: Sa Aves, sa Kawayan, tama po. Sige po, nanay.
5: Marami po, at saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagumpisa na nakatayo, nakalakad ako, pero hindi pa totally na okay.
4: Pero nakatayo na kayo.
5: Opo, nakakalakad na rin po, pero hindi ako makalakad ng malayo po.
4: Yes, at least nakakalakad na po kayo, galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
5: Opo, opo.
4: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
5: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po dahil naging normal naman.
4: Uh-huh.
5: Then nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad. Sabi nila parang sciatic o ano po.
4: Oo, sciatic ka. Opo. Tapos,
5: pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and yung Santon Plus Gold. Okay naman po.
4: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy nyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi nyo, isa hindi ko po yun alam ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
5: Sige po.
4: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
5: Sige, thank you po.
4: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
5: Thank you po. Salamat. Ingatin po.
4: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Tawag niyo po kayo sa ating mga ngayon. Numero 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, alam ko po yan. Kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon. Kaya, sabi ko kung tinanong ko saan bumili. Hindi mo sinabi siya, yung saan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pinilit kong sabihin sa kanya. Sinabi niya sa akin. Kasi kaya nga daw.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan. Eh. Sabi niya maganda sa katawan. Sarap na matulog.
0: Uh-oh.
1: Tapos,
0: kaya gusto niyo rin pong gusto niyo rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So, yun na eh, kung
0: opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo.
1: Ah,
0: opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung...
0: Ha?
1: Nakapatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes.
1: Masakit ng katawan?
0: Basta po, Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo yung mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Opo, kasi nakita ko na po yung wake up on yung kulay din yung karton.
0: Nakita niyo na po yun. Basta po dyan sa ano, dyan po sa Magsaysay, sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang updog at sa araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yan po ba
0: yan? Yes, oo. Yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa anti ko po kako.
0: Opo, Tatay.
1: So,
0: yun po yung ano, yun po yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, biglang nga po tumaba yung antay ko eh.
0: Opo. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag na lang ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. Sabi ko nga eh, naghahanap po naman ng... Diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po naman mga kababayan. Isa na nga po niyan, si Tatay Joel na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one.
5: Your only one.
6: Your only one.
7: Buong Pilipinas, isa lang
8: ang pinakikinggan.
4: 1FM!
9: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: kapag tayo'y humihigop ng Mercoffee with Brown Rice Extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh, hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, spirulina, tungkat ali, agaricus blasimoral mushroom, tapos tinamisan ng stevia, ano? So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ano? Ay ditong Mercoffee with Brown Rice Extract with stevia, ano po? Tapos, nabanggit na po natin, ano ba ang brown rice? Ano ba yung bigas na yan? Ano ba yung mais na yan? So, sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Eh, para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya, kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal ha, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, Ana.
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Miss ko na kayo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mercoffee Brown Rice Coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
7: Ba, yung Mercoffee 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo. Sa Generica Drugstore.
7: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1+1. At ang paborito kong Mark Cafe, Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo, tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official

0: update ng Grand Raffle Draw.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
0: Sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balintaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
3: At ako po ay bumabati ng maligayang-maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: This is your only one.
6: Your only one.
7: Your only one.
8: Buong Pilipinas, isa lang
9: ang pinakikinggan.
10: 1FM.
11: Number one.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dimag, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Dimar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated
2: ay mabibili na
3: sa Shopee at Lazada.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
13: Ang sikreto ng kutis na blooming.
12: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
14: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Ano daw?
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakaka-

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: Pabili nga nito.
4: Ang mahal naman, ang 20 na lang.
5: Pabili nga nito.
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
11: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itirim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
10: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
13: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Bakit RitePad ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days. Days pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
21: Kabalan! Expect something new!
22: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
21: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
22: only at Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinchoy, siguradong enjoy!
0: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Ano daw?
0: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Dahil sa patuloy na pag-uulan at pagbaha dulot ng habagat, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na buksan at maglagay ng fast lanes para sa mga kaso ng dengue at leptospirosis. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinagana na ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang ospital at bukas centers. Nakahanda na rin anya ang mga gamot para ipamahagi sa local government units or LGUs para masiguro na ang Health Emergency Response Team ay handa sa deployment sa evacuation centers. Bukod dito, pinatitiyak din anya ni Pangulong Marcos ang kaligtasan ng mga health workers na sinusuong ang mga putik at baha para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
5: This song is brought to you by
6: Plemex Forte Syrup and Capsule.
7: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
8: Basta lagundi, Plemex!

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: Bakit RitePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Kaya pa ganyan!
12: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
13: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
13: ikaw ang liwanag sa dilim.
14: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
15: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
16: J-Mar, tudo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty bags carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty bags carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na at 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
17: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

ilarawan ng iyong mukha. Napakahirap ang bumuhat ng lungkot na malubha. Sa tuwing may okasyon ay wala ako